0: Gospel Hour on XFM.
1: Maganda pag nagsasama-sama tayo, family reunion. Tayo magbatian, ako'y nagagala.

Lagi mo nga po kaming pinaalalahan ng Panginoon na sa lahat ng bagay, aming isang muli at tulos magtiwala sa iyong kakayahan. Kaya mahalang namin higit ka sa lahat ng bagay.

0: tunay po na ikaw ang aming kasapatan, Panginoon. Sa inyo pong bisig, kami ay may katiyakan at may kapanatagan.
1: Gospel Hour on XFM.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal na

0: Narito po kami upang tulungan kayo sa inyong pagdikas.
1: Maraming salamat naman at tumutuloy. Iabot naman po itong bata.
2: Kailangan talaga po namin ang inyong tulong.
3: Ang inyong mga kasundaluhan ay handang tumulong sa oras ng kalamidad. Ikarangalang 118 taong pagkakatatag ng inyong Philippine Army.
4: The best Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

0: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, exciting dito!

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
2: years. Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sansom Gold, Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ni sa radyo ang Sansom Gold Coffee Mix na may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang malangit nga sabor.
3: Sansom Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanzone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Sanzone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. Magkape ka na, may Sanzone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanzone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanzone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanzone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: in Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa pakinga dahil sa asma, huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyong magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sense the pain.
2: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, magpapamaglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sense the Pain para dire-diretso ang training.
1: Sense the Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sense the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

mga katropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM.

0: FM. Couple
1: Plus Gold. Ako si JB.
2: Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsa ginang lawas ko. Ginirekomendar sa ako ng Couple Plus Gold. Intistingan ko man inong madlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
0: Couple Plus Gold. Mabakal sa mga butikas. Couple Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active guide ako sa world mo ang Couple Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
0: Couple Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape sa tap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa namang uri ng sakit.
0: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Pargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kili-kili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
7: Ang sakit!
0: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
0: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
7: Pag-system pain.
0: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
0: Yahoo!
7: System pain.
0: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
0: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santhon Vitamin C.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella, bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santhon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santhon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Mm. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong pangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Stanton Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Stanton Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magkaas. Stanton Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain Gary, sa ka-service crew, may ara ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung arak sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
0: Sample Blast Gold.
2: To see you, miss. May ara ako try this. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Blast Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula times a day. 1 week lang. Ayokid ang akon arthritis.
0: Sample Blast Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Blast Gold. Pabili sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Clarice. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit. May free collagen. Ang guta tayong kapa.
0: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sample Plus Coffee Mix na. Hindi nakaka-insomnia. Sample Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sample Plus Coffee Mix. Sample Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
0: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Pag-system pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Pag-system pain.
7: Pangkalang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo! System pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: System pain.
0: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, alibago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Sanzone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga putas, pagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanzone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Sanzone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sanzone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sanzone Gold Herbal Tea.
7: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, tiis na komplikado. Balo mantike. Sumasakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. Sits the
3: pain. Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sets the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
4: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM.

0: FM. Couple
1: Plus Gold. Ko si Bibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gidang ipikto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag-glutathione. Eh, hamak muna. Aran na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo, ay madaugid dya.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin. Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
8: Ang sakit.
0: Mag-assistive pain.
8: Muscle fever.
0: Acute pain.
8: Akita na pang pain.
0: Basta pain.
8: Mag-assistive pain.
0: Kamkarang pain.
8: Fast and safe.
0: Assistive pain.
5: Symptoms present. Consult your doctor.
0: Sis the pain. Mabibili sa mga butika.
9: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

tropa, hindi na magpahuli. Kung arak sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Sunfon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Bibili sa pinakamalapit na butika sa New Lucas.
1: Sunfon Gold, Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan na kape, inigidyang sa borsang Sunfon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Suntone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Suntone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Kating babalik-balik lang, gamit na ng Sunfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfon Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
13: Ay, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, magbubang maglala ang panlaki na gating kung ako maglalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.

0: XFM.
1: Cell phone plus gold.
2: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pasang mataas nga kolesterol. Natilawan ko tumara ang cell phone plus gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa ka bulan, nag-ayo na ang akon sininga fatty liver.
1: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold. Cell phone gold. Coffee mix.
3: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang cell phone gold coffee mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pa.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Uy, boy, gising!
5: Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag-Southern Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assisted pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assisted pain.
14: Kangkarang pain.
15: Fast and safe.
14: Yeah! Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
1: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, may bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Sanfon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Sanfon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan ba?
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanfon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sa mga butika.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paboritong kape, amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor, kag ang nagustuhan ko gidya sa Santon Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobragi ko nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag gluta.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
8: ko. Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntugin sa adlawad na ako pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.

Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Ako regla, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kape nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbibig sa nabutika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mapibili sa mga butika.
6: Premium D3. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng Premium D3. Ito ay nagtataglay ng immune system booster at immunomodulatory properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis, Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Chronic pain?
11: Ang sakit.
10: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
10: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
10: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
10: Pangkarang pain.
11: Fast and safe.
10: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santhol Vitamin C, mababa ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santhol Vitamin C.
2: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhol Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo!
8: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
9: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhol Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
10: Clear Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Sister
4: Pain. Ako si Sarah sa aking kutupan ni Lilo. Sa akin call center agent. Permigil ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalga niya ipagto sa akong sang says the pain. Marasigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
6: if symptoms persist, call your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.

Putok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Supple Plus Gold.
2: Kung si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makakutason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold.
3: Mamakal sa mga butika.
1: Santon Plus Gold.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Maribel, isa ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduty ka gid nga fresh.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
6: Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-assist pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-assist pain,
11: pangkarang pain,
12: fast and safe.
11: Assist pain,
12: symptoms persist,
11: consult your doctor.
12: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.

0: Santhol, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol, vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santhol, vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Santhol Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel Sangtakuli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Santhol Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santhol Gold Coffee Mix na.
0: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santhol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
6: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo wala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhol Plus Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
0: Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhol Plus Herbal Oil. Sister Pain.
10: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadsyag ko sa isa ka si ma'am nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang itisakit. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika.
11: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santhol and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santhol Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santhol Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santhol and XFM, libu-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFRR permit number 0098, series of 2026.

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5 Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. XFM.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gindistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gandang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Rodel ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag-Santon Gold Coffee Mix na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nag-kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Balanced diet?
5: Check.
4: Regular exercise?
5: Check.
4: Fisionex Plus?
5: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Fisionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Fisionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Fisionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
1: Chronic pain?
11: Ang sakit.
1: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.
12: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.

kapis. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa kapis. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor, gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Ma-duty ka gid nga fresh.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfall Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunfall Gold Herbal Tea.
10: Bibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.
1: Assist the pain.
3: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawadlong pagbiyahe ang assist the pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang assist the pain.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, talk to doctor.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid kubala kay matama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold.
4: Makal sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald. May bag-o ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Sample Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Uy, boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sunthorn Plus Coffee Mix ka nga, tirahin mo na para maging alerto ka.
2: Sunthorn Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Sunthorn Plus Herbal Soap.
12: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Sunthorn Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
11: Sunthorn Plus Herbal Soap. Gamit na! Sunthorn Plus Herbal Soap.
13: Chronic pain? Ang sakit!
14: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assisted pain.
15: Mabibili sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sunfall Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Magbibigay sa butika.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
11: Santon Gold Herbal Tea,
10: iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
11: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma? Ikaw na?
14: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
13: Clear Skin Herbal Soap?
14: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
13: Hala, tingala ko naghuben ka.
14: Ay, oo eh, ako paya. Kabalo kay ning Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
13: Ma, baklan mo mang kusina ha?
14: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
13: Oh, gali, diriyo.
14: Ay, dali na.
15: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
16: Sister Pain.
17: Ako gali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng ginba.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
18: if symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyang ko. Di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Santon Plus Gold. Kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: Santon Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakid sa akong panabor. Kag ang nagustuhan ko gid ya sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod sa may collagen kag glutathione. Mm-hmm. Sobra gid ko nakatipid bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag gluta.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Uy, boy, gising. Ano ka ba? Kaya aga-aga natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tirahin mo na para maging alerto ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
0: Premium D3.
6: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumeseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
10: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap! Barato na! Epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Plus Herbal Soap.
11: Chronic pain?
12: Ang sakit.
11: Mag-assist the pain.
12: Muscle fever.
11: Acute pain.
12: Kahit ano pang pain.
11: Basta pain. Mag-assist the pain.
12: Pangkalang pain.
11: Fast and safe.
12: Assist the pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist the pain.
11: Mabibili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunfall Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin ang Sunfall Vitamin C.
2: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Mirbisa. Ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sunfall Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubil pa sang nawo.
5: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na!
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Sunthon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Sunthon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Sunthon Gold Herbal Tea.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
14: Mag-Sunthon Plus Herbal Oil. Garantisado.
13: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Sunthon Plus Herbal Oil.
13: Ang pamahid na all-in-one.
14: Sa presyong magaan.
13: Sunthon Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Ituloy ang hanap buhay.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
17: Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.

araw tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM

0: XFM.
1: XFM.
2: Sunfold Plus Gold.
3: Ako gali si Shirley.
4: Pemigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
3: Pinaghambal sa akon na imnan ko kuno sang Sunfold Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
2: Sunfold Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Sunfold Plus Gold.
5: Mabili sa mga butika.
2: Sunfold Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominay, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape nga may mataas nga nutritional value, ang Sunfold Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Sunfold Gold Coffee Mix.
2: Sunfold Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Sunfold Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sunfold, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Sunfold Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene, at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygio, at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, makabaranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Sunfold Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sunfold Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Sunfold Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Sunfold Plus Herbal Soap.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit.
14: Mag-assist the pain.
15: Muscle fever.
14: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
14: Basta pain.
15: Mag-assist the pain.
14: Kamkarang pain.
15: Fast and safe. Yeah!
14: Assist the pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Assist the pain.
5: Mabibili sa mga butika.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrat. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
1: Sunfon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sunfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunfon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Sunfon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Tanggal ang kati-kati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
3: Sister Pain.
4: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumar ako sa inyo. Ba't dyan ko dahil yun? Wala nagsakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: consult your doctor.
5: Okay,

mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagtilawan ko tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Cellphone Gold. Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan nga kape. Laingidyang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Cellphone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung bang turbo kong bumira.
8: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
9: Cellphone Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Cellphone Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Cellphone Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
9: Cellphone Plus Herbal Soap.
0: Chronic pain?
11: Ang sakit.
0: Mag-assisted pain.
11: Muscle fever.
0: Acute pain.
11: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
11: Mag-assisted pain.
0: Kangkarang pain.
11: Fast and safe.
0: Assisted pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister Pain.
11: Mabibili sa mga butika.

0: FM.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhol Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santhol Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Santhol Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhol Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santhol Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santhol Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santhol Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
6: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santhol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhol Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santhol Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mangko sina ha?
10: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
9: Oh, gali. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Tila ba may hangin sa tiyan?
12: At masakit sa pakiramdam?
11: Kabagyan!
12: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang.
12: Tanggal agad ang kabag.
11: Santhol Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one.
12: Sa presyong
11: magaan.
12: Santhol Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap. Buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

minuto sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sanzone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing
3: may Sanzone Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen, ang guta tayon ka pa.
2: Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Sanzone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sanzone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
5: Girl,
4: di mo kailangang magtiis.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
5: No more!
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
4: Sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Danny, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad lang o pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inom usang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

tropa, hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May sis ko sa ovary. 3cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pabili sa mga butika. Cellphone Gold. Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero lain gid jang sabor sang Cellphone Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Cellphone Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Iba ka sa
2: lahat. Cellphone Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Oh, babe, miss na kit. Uy, babe, kisi.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
12: One Turbo.
11: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
2: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Tangkalang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Assisted pain. Mabibili sa mga butika.

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santone Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanagawa na tiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagbili sa mga butika.

tropa. Hindi na magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayo ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: XFM.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Somag. Isa ka sudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sang mind. Kag-mycolagen kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone ah. Ina, kapag bako ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kidyang Turbo.
9: Turbo Supplement for Men.
11: Oh yes.
9: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
11: Mas lalakas ka pa.
12: Santon Plus Herbal Soap, puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Mag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Mag-assisted pain.
13: Kangkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.

sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinapamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5.

0: FM.
1: XFM.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarba ako isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, matumar ko sa Anton Plus Gold kay okay gid ko nun yun sa arthritis. Matungagin na luadlo ko man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
2: Sample Plus Gold. Mapakal sa mga butika. Sample Gold. Coffee Mix.
4: Ako si Rodel. Damo ipamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Anton Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
2: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sunthon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Teddy, isang estudyante.
6: Favorite ko talaga ang Sunthon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
2: Sunthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next. Marami na ang natulungan.
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
7: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bago nga vitamin D3.
10: Akong ginabatsyag subong, UTIs. Pag inom ko sang Premium D3, nakapahulay ko sang kasakit sa akong puson.
9: Premium D3. Ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatid ding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Chronic pain?
13: Ang sakit.
12: Mangas Sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain, mag-sister pain, kangkarang pain, fast and safe, sister pain, if symptoms persist, consult your doctor, sister pain, mabibili sa mga butika.

katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachil lang sa balay, padayon ng energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

0: sa mga type 2 diabetic na player?
1: Yes, sir. Isa na siya sa treatment sa may mga problema sa imbalances sila sa ding blood sugar. And speaking

ganung lanon sa gyo sila no parang hindi magtaas ang atong sining blood sugar kag buon mataas ang atong sining blood sugar mabuligan niya padubo

0: cellula, sunod absorb ang sugar, hindi na amat-amat o hindi na magsige-sige taas ang atong
1: sining diskusyon parte sa vitamin C. Konbalis karon ta ini. Ang sigisigi sininga kakulangan sa vitamin C does not only result to what we call as scurvy.
0: Tama.
1: Ining

man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong

0: Good morning, good morning. Hey.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at pupulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na ni Ronda. At sasama sa inyong almusal sa umaga, dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas.
1: Mayong aga Pilipinas, siyudad sa Roas, probinsya sa Capiz, Western Visayas. Ay mga katrapa, nagapangalaga ng programa Exciting Pilipinas. Pagkikin lamang sa 106.5 XFM, Roja City, Capiz, ang katropa mo. Ay, happy Sunday mga katropa. At lawit ang roon sa Domingo. Pitsa 23 na sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Ay sa ganda mga katropa, sa gig kapag panami ako sa inyo tanan-tanan. Sa atong sining mga suki, ng mga pinalanggang at tagpalamati. Sa diman mga labutan sa atong sining nga pala tuntunan, good morning! Sa atong sining mga kuturan sa bahin sa Tudor Arsinas Trade Center. Sa 16 tanan ka mga merkadong publiko.

Drisaton sa probinsya sa Capiz. Sa aton sini nga mga mahugod nga mga drivers. Ang mga nagabugos gid sa aton sini nga transport sector. Ang labi gid sa aton sini nga mga jeepney drivers. L300 drivers. Bus drivers kag tricycle drivers. Mga driver kuno sweet lover. Pati na ko sina. Masato sini mga kuturan nga aga pang nagbugtaw gud nga magbiyahe naman. Padulong sila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Sa mga wala pa makabugtaw ha, bugtaw na! Kasi malate ka mo sa inyo sini nga mga padulungan. Pero so far dumanayang aton sa nga panimpo mga katropa. Do ka namin ibiyahe subong aga ho. Agahanta pa mga katropa sa pag pagdigamo man sa aton sini nga mga kinahanglanon. Sa mga kinahanglan aton dira nga igapreparar. Para kung kitaan niya ang magpanglakaton natin. Hinahinay lang. Agad nga makalikaw magkita sa anuman nga disgrasya mga katrapa. Ay may nga ganay sa ton sini nga mga kuturan nga mga mamumugon. Mga mangunguma nga aga pang nagpadulong sila sini nga mga tagsa-tagsa ka mga talamna no. Agod nga makalikaw man sa sakit sang init. Oh, grabe na gid pan ngimpo subong no. Sa mga otora man aton nga mga fisher folks. Aga pa nagpadulong sa ila sini nga tagsa-tagsa ka mga lambat kag magtibaw. Oh, kabay pa madamo ang inyo sini nga madawi. And sa mga ibandara nagapapuli palang halin sa lawod. And of course, sa aton sini nga mga uturan nga nagatutok gid. Pinagi sa aton sini nga Facebook Live. Sa 106.5 XFM Rojas mga katropa. And XFM Rojas 106.5. Ang iba na nagatutok via YouTube. Hi, thank you gid ah. And sa mga nagatutok naman dira pinagi sila sini mga transistor radio. Sa FM band mga nga katropa, pinagi sa 106.5 MHz. Stay tuned lang mo dira ha mga kabiyanan. Good morning naman sa aton sining mo turan yung mga overseas Filipino workers. Sa di mga pungsod. Ano man nga oras inyo dira mga katropa. Kabay pangyayara kamo sa maayong sitwasyon. Kag maayo man nga kondisyon ng aton sining mga lawas. Oy, bawal tayo tamarin. Nabubuhay sa utang. Sa mga ako to naman aton may mga himata sa ibang nga pungsod. Please, kamustahan nyo man. Good morning, guys. Aton sini nga mga class members.
speaking nga nagatutok sa live ha. Sa aton din nga mga live viewers and followers, mga katropa. Oh, nagidi sa nagpatamyawo si Ma'am Yanjin Tawai. Okay, Ma'am Lisa Digala, thank you so much sa pagpa-highlight. Okay, Ma'am Hel, Ma'am Yun Bantes, good morning. Katropa, you're watching and listening. Have a blessed Sunday. May God bless you. Thank you. Okay, sir, Eric Beringhong, napista sila kahapon. Oh, baka naman. You're the best station worldwide from Liza Digala. Ay, Doy Arturo from West Villaflores, Mayon, nagatutok gid. Aming agamanda kay Nung Jewel Villones. Kay Ma'am Rosalie Bourbon. Aga pa ko no, nag-lanog na ginang radyo. Drasabahin sa Hamul Awun Panay na nagpista kahapon. Sige, thank you sa pagtutok ha. Drasin nyo tanan-tanan. Sa kay Ma'am Ima Dinusta, good morning. Good morning, madam. How are you? Sa kay Kapitan Daho ha. Insinyagan, no, sa mga pamuluyo ko dyan, no, good morning sa pamilya yakag sa bilog nga kalibutan. Pagparamyaw nagikan sa kay Kapitan Iban Dorado sa Insinyagan, Panita. May ari na di sir, makadto ko da. Katropang Jason, di tanay mamahaw. Ipreparar tang aton sininga. Aton siningat yan. Daw gina-pictured out ko na ang dalo ni Sir Eric. Luto nga pasayan. Luto nga lukon. Ay, laba-laba niya limango. Hindi kini magpaulihi. Kabay pa nga hindi lang mag-init. May adsubong adlaw. Base ay blaro naman kami di karang kaon sa mga seafoods. Siya nga luyag na. Wala ka mo to ko pa, mista. I-message yun lang si Eric Berry. Oh, good morning, Anandra. Sa aton sining mga mahugod nga mga vendors. Oh, labi na gin sa Teodoro Arsenas Trade Center. Aga pa nga nagatutok rin sa aton nga pagpanglaga, do. Exciting Pilipinas! Ay, labinigin sa kay Sir Herminio Hicalde. Sa bata eh, si Sir Harry ho. Sa Hicalde Meat Stand sa TTC. Sumuman sa kay ng Eileen Agdales. Sa kay Josa Aria Sangrina. Sa fish section, good morning. Sa kay Sir Josue Ismalana. At sa kay Mrs. Yan dyan ho. Sa kay Ma'am Buhat, good morning. Sa bahin sa poultry section. Sa kay Sir Leopoldo Mandaho Revise. At kay Ma'am Rosemarie Revise sa Otanan section. Kay Chris Dao. Kay Chris Carinderia. Aga pa nga nagaluto kay man dragid siya ang ano ganini? Ang ukay-ukay. Lato mga isda mo dang mga niluto bala. Sa kay Ma'am Jenilyn Asuncion sa Marjeline Fruit Stand. Aga, subo man sa kay Ma'am Rose DiPino kay sa iban mo dang mga kupdanan sa bahinsang Abcd Eatery. Good morning!

Samon sa Ciudad de San Rojas. Pangarap mo palang natupad na.

0: exciting. Filipinas!
1: Shout out tani kay Mel Zanisco, ara sa Ninoy Aquino International Airport, wala tulog. Tulog kay mapaabro. Bayaan mo nagig kami di sa. Kahit mga katropa sa detalye na sa aton sining mga gipanglinyada ng mga balita.
0: Balita bukan, balita sa lugar.
1: Sa mga balita ng lokal. Pila ka mga anay empleyado ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang mga nag-akusar kay Attorney Livy Baligod mga kabiyaran. Sumumahan sa ibang pagiging mga natanyag sa ilang kwarta. Kabaylo sa pag-upod sa 18 anay ka mga bodyguards. Sa pag-angot kay former speaker kag later representative Martin Romualdez. Kag sa anay House Appropriations Chairman sa pag-deliver sang dalagko nga balor sang kas sa malita. Ini mga katropa base sa supplemental counter affidavit nga ginpasa ni Romualdez sa Ombudsman sa nga tinlikdan nga Biyernes nga adlaw Agosto 21 bilang sabat sa plunder graft, bribery kag money laundering complaints nga gipasaka sa Ombudsman prosecutors batok naman sa iya. Lakip mga katropa sa mga ebidensya batok kay Romualdez. Sa Ombudsman ang individual affidavit sang anay bodyguards ni Ko nga nagpahayag nga nagdulong sila sa mga malita nga nagaunod sa kwarta sa balay mismo ni anay Speaker Romualdez. Dugay na ni, subong ka lang niya nag-counter, sir. Abi ko gani kay politiko ka mo, mangin maayong ehemplo. Be a good sample. Pero wala eh. Instead nga, himuon nila mga muni, nagpanago iya mga katropa. Pero kung may mga bugante gani ba, naingit sila. Aga magpalagyo. Lakip sa mga or naka-execute na ang mga inis ang individual affidavits. Kaginatas naman sa supplemental counter affidavit ni Romualdez. Ang si Edward Lupian ang former detail ni Ko. Alin sa Disyembre tuig 2023 tubtob tuig 2025. Si Eric Soriano naman ang former security detail ni Ko alin sa February 2024 tubtob February 2026. Arnilo Ramirez Sunwest employee kag backup driver kag security detail ni asawa ni Ko sa nga si Marlina. Si Nelson Paira naman driver kag security detail sa nga asawa ni Ko nga si Marlene kag anak nga si Zoe halin sa nga January 2019 tuktok January 2026. Si Henry Ubina, driver sang security or driver kag security personnel ni Ko halin sa February 2024 to February 2026. Si Jeric Alamil naman ang security detail backup driver ni Ko. Wilson or Manita, driver kag security detail naman. Si Dennis Loma, driver kag security detail. Moises Limbol, driver kag security detail. Si Mark Bunagan, bodyguard di Ko. Nagsang iya sini nga pamilya. Jovito Bungan or Bunagan rather, bodyguard man ko. Brian Lazaga, security detail. Kaga Rinji Puga ang bodyguard niko. Marami nga mga bodyguard yan, no? Kag sa 18, so do more or less bodyguard driver. More or less mga kwan gidyaw, siyam gid sila iya. Damo gigiti mo sa lakyan, sir. So bagay. Ginapayag mga katropa sa mga ini. Niyagi promisahan sila sa kwarta kabaylo sa pag-akusar kanday Romualdez kadko. Nga nagbaton sang dalag ko nga balor sang kwarta nga nakasulod sa malita bilang kickback halin sa government projects ang naging deliver sa mga bodyguards. Di bala, amuning nakasulod sa counter affidavit nga ginasumiter ni anay House Speaker Martin Romualdez mga katropa sa Ombudsman. Matapos ini nga gipapanaogan sa nga plunder, graft, bribery kag money laundering complaints sa nga Office of the Ombudsman mga kabiyanan. Supposed to be dugay na ni. O galing dugi na dugi na ano-ano pa sa Ombudsman kung kaya ginmabala pa sa kaan. Oh, ang pakaisa sa presidente and kaalyado niya man. Oh, para lang gid ni sa public interest nga ginatawag. Oh, kung matandaan yung mga katropa, party, base naman sa sining allegation or counter affidavit ni Anay Speaker Romualdez. Nga wala sila doon o ginapagwala ni Balangin Bayara lang itong mga security or bodyguard. Ining ginatawag nga 18 Marines. Ah, pero sandig sa ila, sining pahayag sa 18 Marines before. Ah, kung matandaan nyo to itong nagpagwa sa video, si Anay Acubico Party Lizaldi ko Duga Santo no sa 18 Marines aman daw ginako inatutanan and so no siya gani hindi lang siya ang naga nakapangunyadi sa to mga kabiyanan may mga dalagkuan kuno ng mga nasa likod and siya lang ang nangin. Siya lang ang nangindalan. So, lagat-lagat tonta. Pero kamusta na ba si Saldi ko, no? Dawala na siya, ano eh. Dawala na sa nag-kwanga pangamusta sa tondi. Nalipat naging siguro. Ay. Nalipat na sa pre-rex sa Castillo Ramirez. Wala naman sa gachatsi mo, di ba? Good morning, Anay, da kay Parikoyo, Rex, sa Aguho, Panay. Sa kay Sir Danny Di Martin, kay Mrs. Yada, kay Ma'am Feli Di Martin, good morning! Kay Rodolfo Coros Balena, good morning, Sir Elmer, pa-shoutouts. Ira, or sa si Aisa Junior Balena. Kag sa tatlong puya nila. Sige! Ma'am Leah Baez, good morning. Sakay ng Jubert or ng Jubert daw ha. Good morning. Basi may lakta naman sila ni Titakil. Good morning, mada kay Miguel. Alright, sa doga na tondo rin balitang lokal. Mga katropa, naka-full alert na ang DSWD. Bangod sa posibleng epekto sa bagyong Saudil. Nga ginalauman nga magsulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Sa subong iyang Domingo. Sa tiyon nga magsulod ini pag tawgon ini nga Bagyo Obet. Nakanda naman ang quick response team sa DSWD kagang ilang mga kagamitan para sa posible nga pag-responder sa mga apektado nga lugar mga katropa. Meron na sa 3.8 milyon ka mga putos sa pagkaon sa ang pamilya nga ginahanda sa bugos nga pungsod kag 715 milyon sa pundo nga pagsabat sa emerhensya. Padayon man ang pagbulig sa DSWD sa mga pamilya nga apektado sa mga nagliligad nga bagyo kag sang habagat kapin sa 1 billion naman nga balor sang bulig ang napanagtag na sa sobra 2 ka milyon nga pamilya. So, hoping hindi lang magsulod ang ining bagyo man sa Philippine Area of Responsibility. Pero kung magsulod gyud man siya, let us pray na lang mga katropa nga hindi lang gid magkusog. Kaman sa Gyapon may mga kuturan kita nga nagapabilin sa baha bangod man sa bagyo or anay nga nag-agi nga bagyo and habagat. Kaya siyempre sa aton man eh. Okay lang nga magulan-ulan kaya muna ginahinyo or napangayogi sa aton sini nga mga mangunguma ho. Okay daw nagatiga nagayad ginagapangguang na. Nagapangguang ng namalhan. wala imposible mga kabiyanan kung nagapraigid kita kay Lord. Alright, sa dugan na ton nga balita. Okay, attention mga katropa ha, sa mga kuturan na ton, yung mga biyahidor, mga motorista. Hello, man naman sa aton sining mga motorista mga katropa. Pagsaka naman sa presyo, sa gatong. Sa masunod nga si Manay, labinigid sa Martes nga adlaw. Ini man ang kasunod sa mataas nga presyo sa international oil market sa tion sa trading period. Ano lang to si Magutos, bye.

Atensyon ha. Sa diesel mga katropa, mag-asaka sang 2 tub-tub 3 pesos kada litro. Sa gasoline naman, mag-asaka sang 1 or piso tub-tub 2 pesos kada litro. Samtang sa kerosene, amuman piso tub-tub 2 kapiso kada litro. Grabe, may chance pa rin nga magbalik, bye. Mr. President, may pagbalik pa ning presyo sa original niya.

0: At mga balitang lokal mga kabayanan or balitang national ninyo na batian. Ang builogin nga ginadalong sang premium D3 coffee mix. Kasi may kape ka na may santon kag vitamin D3 ka pa. Mga katrapay, ang bagong nga kape sa Iniesto Health Incorporated, ang premium D3 coffee mix. Ang maniginog po nga persa sa santon kag vitamin D3 sa isang labang kape. Ang premium D3 coffee mix ang mayara sa mangustiing makabulig agod nga tunaw ng mga bukol-bukol sa aton siningalawas. Bangod naman sa anti-tumor properties nito. Mga katropa, may araman ni isang vitamin D3 nga nagabulig agod nga mapabakod ang imong immune system kag resistensya sa lawas. Ipatamis man ni isang stevia glycosides nga nagabulig ig control sa imong blood sugar level sa lawas. Gani malagid sa kablakaan ang may mga ginasuperher nga balatian nga diabetes sa pag-inom sang premium D3 coffee mix. Na ginagabalik sa original nga presyo, sir, nagadugang lang guys. Maragani, may actually may mga kwanya. May mga tiyempo man nga ganubo ang presyo, ilabi na gid kong sige-sige padayon ang ano ni, ang tension. Pero kung manotaran nyo ha, masaka sa sang 6 to 10, Diyos-os na sang 2 to 3. Sakit, no? Ay, ayaw ko na talaga sa earth. Alright, sa balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Mga katropa, nag-implementar na siyang 50% nga taripa ang US sa pila ka mga Canadian goods. Iniduwa kadlaw matapos nga wala sang may nahimo sa kasugtanan. Ang duwa ka magkaalyado nga pungsod. Ginapananaw naman nga ang panibag-o nga taripa. Magataas gid ang tensyon. Sa tunga naman ng Dear President Donald Trump kag Prime Minister Mark Carney nga posible magresulta sa mas mabudlay nga pagdihon sa US-Mexico-Canada Free Trade Agreement. Suno sa opisyal mga kabayanan. Sa administrasyon ni Trump nga nagtanyag ang US nga maghatag sang manami nga taripa. Apang madamo pa sang ginayo ang amuman nga pungsod, ilabi na gid ang pungsod Canada. Ilabi na gid kuno sa steel ho. Aluminum, autos, kag softwood lumber. Sa ibang to yan, nagataas ang ilang taripa. Sa atong diyan nagataas naman ang presyo sa mga gato.

nga subong litros ang gasolina. So, 76 na eh. Ay nga, pagpatuman ang mga kabiyanan sa Martes nga.

0: right, sa balitang entertainment.
1: Showbiz News.
0: Mga katropa, pagkabato no naman ni Liha Salonga. Ang iya sining kaugalingon nga Hollywood Walk of Fame star. Sa palabuto naman nga September 4. Sumuman ini ang magmarka sa paribagong milestones na dinikada. Or sa dinikada na sining karer sa nga Broadway kag international theater icon. Suno sa Hollywood Chamber of Commerce, mga katropa, ining si Liha Salonga ang kabaking sa Hollywood Walk of Fame class. Subong nga tuig 2026 sa italo naman sa live trait live performance category. Si Liha Salonga ang magahimo siya sa maragtas bilang pinakaunang Filipino makabaton sa star sa Hollywood Walk of Fame. Oh, good news eh. Makabaton mako na gyapo. Congratulations ha, sa aton sini nga labing una nga Pinay. Congrats in advance. Labi na gid sa kay Liha

Akin ang nit-nit na kay Pari Rex, good morning. Kamusta naman pangingitason, tadyan? And, dulo dagko na ning talaba niya, ho.

0: Okay, Mami Helma, Immune Bantes, good morning. And sa mga security guard na, tundra ho. Sa Aninang Karenderia, sa kaya Rio Aninang. O, sa gas station naman. Sa Banika. Sa Curds Podas, good morning. Okay, may kay Bunbon na sa RV Butika. Kay George Aguil. Kay Jay Bernas, good morning. Sa mga kotoran na ton, din ang mga team yung nag-tutok gin. Sumuman sa kay Tawi. Good morning, Tawi. Sa kay Manuel Alihaga. Ka-duties ako doon. O sa amumigo, kamalwa, no? Toto Valdizo ni Escalada. Bugtaw na to. Good morning kita sa inyo, ha? Sa Banwas ng Dao. Dal antakada, ma-chat lang ko. Yanda si Mana. Kay gina-breeding ko pa ang talaba. Wow! Ay! Gapawa naman mata ta sini ba. Ah, tutubal. Prepara na diyan ang mga ano mo. Mga galon ta da. Ah, aga pa ma-deliver ta. Ano ito oras na ito mga katropa? 25 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sa aga. Sa ito sininga pagpanumbalik ang dugang mga balita. Mga balitang lokal nga mga natipon sa aton sini nga palibot nga pagmonitor sa kalinong kagkataway sa syudad kag bilog nga probinsya sa Capiz. Mga katropa, dugang mga balita tutukan sa aton sini nga pagpanumbalik, makaligad gid lamang ang pila ka mga importante nga mga paibalo. Kalistan bay.
1: XFM. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit, kaya uminom ako sa Sanfon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Sanfon Vitamin C.
1: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay gig ko sa mabatian ko nga Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Te, hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kagang sabor, kagpresyo, ay madaugid dyan.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sanfon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sanfon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom
8: inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabadshot ko sa isa ka si Mama nakakapudlay sa pagpinto. Sobrang kisak. Pero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
0: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Van, may lang kasakit ako ng tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santhan Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santhan Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santhan Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santhan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santhan Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayo.
0: Santhan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santhan Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santhan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Chronic pain?
15: Ang sakit.
0: Mag-sister pain.
15: Muscle fever.
0: Acute pain.
15: Kahit ano pang pain.
0: Basta pain.
15: Mag-sister pain.
0: Tanggalang pain. Fast and safe.
6: Yahoo!
0: Sister pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sister Pain.
2: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.
16: Atensyon sa mga gusto magbakal sang motorsiklo. Sugod na sa SMDI branches malapit sa inyo lugar. Dako nga diskwento ang nagahulat sa inyo sa kada pagbakal sang Suzuki motorcycle sa ilang a Suzuki Mega Promo. Ride more, save more. May 15,000 promo discount sila sa Ila Raider 150 FI Pro Edition. 8,000 pesos promo discount sa Ila Raider FI Blade Edition. 2,500 promo discount sa Smash. 3,000 pesos promo discount sa Bergman 150. And 5,500 promo discount sa Access 125. Plus, awesome freebies. Free full tank gasoline, free helmet, free Suzuki jacket, free camp lamp, free bundle of joy and rice, and many more. Gani magbisita na sa SMDI branches sa Ila Caravan Activities. August 13 to 15, Sulit President Rojas Capiz. August 17 to 19, Sulit Sigma Capiz. August 20 to 22, Sulit Cuartero Capiz. August 27 to 29, Sulit Mambusaw Capiz. SMDI Suzuki Mega Promo 3-day sale. sa sunod, mas!

Mga katropa, hindi ta magpahuli. Kung ara ka sa trabaho, sa biyahe, o gachill lang sa balay, padayon ang energy kay diri sa XFM 106.5. Non-stop hits, non-stop vibes, all day, every day. XFM 106.5.

35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 5 sa buong aga. Pabalik diri sa aton nga pagpanglagad sa exciting Pilipinas. Ay nanay nga bahin mga katropang bilugid nga ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang mangyara sa high potency sa 100% nga natural herbal extract nga gikan sa mangustin, malunggay, ampalaya, garlic kag spirulina nga makabuligid agud nga mapayo kag mapakusog ang aton sini nga resistensya. Imuni sa natural herbal ingredients gani wala gid sa side effects sa kag safe si kayong lawas ini puno sa benepisyo kag makabulig sa pagbabaskog sa immune system. Ang Santon Plus Gold mga katropa isa kapsula nga immunity booster, powerful antioxidant nagabulig, nag-improve sa digestive health, nagasuporta sa blood sugar control, nagaparubos sa cholesterol, nagadetoxify kag nagapalimpyo sa aton sining lawas, nagapagarahagan man sa hypertension,

0: Naikag sa Jeans Drugstore sa Banwa, sang Pontevedra. Alright, good morning sa kay Sir Solomon Antonio. Live sa Tanaga Biyahe Tricycle sa Banwa sa Pontevedra. Namo naman ni Ikwan, pasahiro kay man na ano ni? Domingo, damo nagasimba Sir Solomon. Sa kay Sir Rodel Bugarso Posadas, good morning. Pa-shoutout man sa family Posadas sa Barangay Tiko. Panay, thank you, kid. Sa kay Nunoy Arsing, good morning. Sa kay Lili Linada, have a blessed Sunday sa tanan. Mga katropa, katropang Zaldi, pa-shoutout pang pangbulo sa San Isidro, Cagay. Pang pangpulo? Oh, okay. Sa kay Toto, Val Dizon Escalada, madate kami karon sa akon nga love ni Labhan. Ah, di off gali. Oh, di off gali kong Domingo. Sige, hambal to ni Ma'am Hilma. Oh, pas, ma-out ko, anay, kaya masimba ko. Alright, sa mga nagahimo sa da masimba, hingagaw na kamo sa first mass. Sige man, lasay may first mass na. Sige mga katropa, check ta ang connection sa kay katropa yung Zaldi Aguiap Jr. Sige, sining nga mga natipon nga mga balita sa mga police and hospital report. Sa mga nagkikitabo diri sa aton sa probinsya sa Capiz. Okay man matandaan ta mga katropa sa nga Sabadong gabi nga adlaw. Isa naman ka makabing naton nga illegalista ho ang nadakpan sa pagduso sa illegal nga droga. And sa pagbaligya man sa hindi lisensyadong armas lutang. Kamusta ang background sini? Sumunod rin sa aton sini nga mga katapos ng otoridad kung paano gini na monitor mga katropa ang ini nga illegal man nga buluhoton sa aton sini or sa sini nga akusado or ini nga arrested person man mga kabiyanan. Si good morning Rodel. Si Toto box na lang. Alright, sige mga katropa, yara na sa pilang sa piyak ng linya sa line number 2 si Katropa Zaldi Aguiap Jr. sa madulong sininga report.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Katropa nga Elmer sa aton sininga ning mga natipon yung mga balita nagikan sa aton sininga mga kabanuhanan sa aton yung mga police reports. Una, ang taming sabay banwa sa tapas kay man nakahunong manikaton sa karsel sa tapas municipal police station ining lalaki nga ginakabig high value individual matapos ining mabaklan ang illegal nga armas luthang kaga nakuhaan pa sa illegal man nga droga sa bahin sa barangay San Antonio tapas Capiz. Ginkilala ining subject kay alias Pano 29 anyos kahag sa residente man masambit nga barangay. Ining si alias Bano ang pag-in transaksyon sa aton sining mga kapulisan or particular na sining pulis yung nagpakulo-kulo bilang pusher buyer taga nabaklan ini siya sa isa ka improvised 12-gauge shotgun sa balor nga 1,900 pesos nga mo mani ang ginagamit bilang bypass money. Sang tion ni ginti sa ini siya nakuhaan pagidi ni siya sa tatlo ka sa ginapatihan Cebu nga may may ano ni kabugaton nga 1 ka gramo kaga may aras ang standard drug price nga 6,800 pesos. Nakuha man at nga nakuha si Niseya ang dupat ng mga bala sining 12-gauge shotgun isa ka itong sling bag kag sa karon ining subject person ang pagapastahan or mga pangatubang sa kaso ng paglapas sa Republic Act 10591 o kanining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kaga subong man, ining paglapas man sa Republic Act 9165.

0: po ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa dugang panahon nga balita, diri sa aton sini nga pagpangalagad, madinalagon man nga naserbihan sa warrant of arrest sa nga aton sini makatapo sa Roa City PNP ining ginakabig nga most wanted person rank 2 ni siya sa municipal level katropang Elmer sa nga tinalikdan nga Agosto 20 alauna 51 sa hapon sa may sityo Ilaya, Barangay Adlawan, Roja City. Ginkilala ining akusado kay alias Joshua, 25 anyos, kag-residente man sa nasambit nga lugar. Ang warrant o baresya sini ang gin-issue sa Regional Trial Court Branch 15, Roja City, lapit sa hanin ni Agosto 12, 2026. Kung sa din, nagapangatubang ini siya sa kaso ng simple arson, katropang Elmer. Ang mayara naman niya girekomendahan ng piyansang korte nga naglabot sa 120 mil pesos. Sa karon ining akusado nga si alias Joshua ang nagapabilin sa karsel sa Roja City PNP para man sila nagkaigo na disposisyon. Gina-verify ka balik ka ron katropang Elmer kung inibalang nasambit nga akusado ay ni ang akusado sa naglunta na naibala nga anuman nga incident sa pagpangsunog sa itong isa kabalay sa Batman nga barangay. So, i-verify ito galing na sa Roja City PNP. Kaya kung matan mo, isa ito kabalay, katropang Elmer, nga sabag, kumbaga pamilya, yan ang tugan niya, pamilya, no? Katropang Elmer. So, tutupan galing na, kaya napakaroon ng panayo natin na confirm sa itong sining Roja City PNP kung inigin man si alias Joshua ang suspect sa duanay sa pagpangsunog sa isang iya kabalay. Ang mga natipo na ito ni mga balita sa padayon ng pag-monitor sa kalinong pagkatauhay sa aton sinibugos ng probinsya. Ibang pang balita putukan lang karon sa palatuntunan, Bulsay. Ang mga balita ng inyong napatid ng buhilugid yung ginadulong sa inyo sa Cess the Pain, ang all-in-one relief na sigurado baka sige makapadula sa inyo mabatsagan ng sakit din man niya parte sa inyo siningalawas. May kumisyon ni isang antipyretic, antitussive, nasal decongestant, kag analgesic, mga properties yung ginapakigbatuan ng lagnat, obo, nasal congestion, kag body pain. May kumisyon ni mga pwersa sa paracetamol, dextrometorphan, HBR, kag phenylephrine, HCL, nakasuporta naman para sa natural healing process ng aton siningalawas. Kami sa atin sinumakutuloy ng bugtaw nga nagpananakit ang inyo sining mga likod, sakit ang inyo ulo, sakit ang inyo sining hawak, o kung dito na parte sa inyo sining lawa, ay may ara na sa isa ka natural painkiller nga makabulig sa inyo. Kalamoy na ang Cess the Pain nga mabakal sa mga suki niyong mabutag na sa inyo sining lugar sa mga leading drugstores na ito nationwide, kaangay sa Super K Drugstore, generic drugstore kag the generics pharmacy. Mabakal man ini online, pinaagi naman sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Para sa 106.5 XFM News, Zal De Aguiab Jr. ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Alright, naman tamo, ginga salamat sa katropa ni Zal De Aguiab Jr. Sige, sining gindulong mga balita sa Drisaton sa palibot sa probinsya sa Capiz. Sa sining gengendak nga drug bypass operation kag subuman ang accomplishment report sa Rojas City PNP mga katropa. Alright, good morning sa kay Ma'am Marian Celino, Villares Celino. Good morning gid ha sa Malaysia. Good morning sa kay Sir Digno. Daw wala na ako nabatian, nag-report si katropang Mike. Naka-leave si katropang Mike subong bala mo subong adlaw ano gid daw subong ilubong tong father ni katropang Mike. Magabalik man siya, don't you worry, naidlaw ka lang guro ya sir Lee Fardigno. Alright mga katropa, sa dugang na tondering balita.
1: Balitang sports, balitang sports.
2: Sa balitang sports naton, Gilas Pilipinas again PRD sa Japan mga katropa. Sa 2026 FIBA Asia Cup classification round sa India. Sa score naman nga 80-75. Iniman sa pihak sa pagpanikasog ni Chong Moral sa fourth quarter sa hampang. Madumduman gani nga sa 2024 Asia Cup ang katropa gilutos man sa Japan ang Gilas sa Pilipinas sa quarter final playoffs sa score naman nga 85-61. Wala po abansi, no? Pero subong Asia Cup 2026 ya, gamay na lang. Lima na lang din. Basi sa sunod, magdaog na ito. Sunod nga, tumango naman sa tinglawas. Sa Gilas, Pilipinas, sa hampang para sa ikapitong pwesto. Ang maperdi sa match sa tunga sa Iran kag Chinese Taipei. So muna sa karon ay resulta kung sino ay maperde sa sining Iran kag Chinese Taipei naman. Amo naman ang pagabunggoon sa Pilipinas para sa ika-7th place mga kaabyanan sa sining 2026 FIBA Asia Cup mga katropa. Saan upa ba no? I mean, saan upa mag taas ang pwesto sa Gilas Pilipinas sa hampang. Kaya mostly ano lang git.

0: Ano sa dugan na tondo rin yung mga talamiyawon eh? Oh, good morning nanda kay Wendell Dolor sa Seafood Section, mga katropa sa TETC. Sa kay Ma'am Maria Fibaltar sa Owens Relipan. Kay Ma'am Lina Di Pedro sa Erica Frozen Products. Kay Sir Johnny Capulso ho sa terminal sa Luktugan Adlawan, Lunoy. Kay Ma'am Rosalinda Antonio sa Otanan Section. Sa kay Sir Brad Hangor sa Terminal Sangban, sa Pueblo Terminal. Toto Delujero, sa Delujero Barbershop, Arvin Eatery Insurance Company. Sa kay Mary Rose Langorayan sa JC Utanan, sa Crossing Jail, Talipapa. Sa kay, kung ano, kay Dudoy Chris Barrios, mugod niya, driver, sweet lover, sing garbage collector sa nga lawaan. Okay nang Nini, manda ha, kay nang Christine. Wow, Christine. Okay nang Nini, da, good morning nang Nini. Itlaw na kami si Imo ba? And of course, kay Ma'am Fimbo Lilan, owner and the manager sa Hydroland Water Refilling Station. Address sa Dateli Street, Barangay Tisa, Roja City. Sa Lianis Eteri, kay Ma'am Melanie Akako, good morning. Marcelo Wadan sa Shell Company sa City Capisa. Kay Dudoy Edison, nga musta ka na da sa ospital, Doy? Kabay pang, madasig ka lang makarecover. Araman da sila nagabantay si mo, anay. Sa kay Wilberto Estabillo Jr., pagkini nga tutok dari sa ton sini nga pagpangalagad. Sa kay Madam Emma Denosta, good morning. Sa Denosta family ko na ho. Kay Nunoy Arsing, good morning. Sa kay nang nitnit daw ho, sa misis ni Pari Rex Ramirez. Aga pa kuno 4 AM pa lang yan nagabukas na ng radyo. Hasta sa magabi wala patay-patay. Di ba? Ano man eh, ng gamay malang makini man ang radyo. Kay Sir Marlo Matillo, maning Sir Mel, pa-shoutout lang kami di sa likod tinda sa tubigan ni SB Juan Bermijo. Adunay salamat sa dinigani si SB Juan Adunay. Good morning lang da, SB member Juan Bermijo Adunay. Dunok kung ano nga ba nun. Sa mga nagatutok da, sila sining mga circular sila sining mga cellphone. Sa Facebook Live, sa YouTube, kag-ibanta. Speaking sa cellphone ha, Basilo, yag yung magkuha sa cellphone. Sa mga taga-maayon kag panitan diyan. Kanto lang mo da sa Smart Zone sa Maayon. Arada si Kwan ah, si Junabil Balisi ga bantay. Ga po utang na utangin niyo na. Palagi uhi dayon. Joke lang. Ay, barato ko, no? Pwede ko, no? Ah. One valid ID lang, pwede ka utang. Sige! Masa na, o, gali si SB Juan Bermio Adunay. Good morning! Hindi, pero kidding aside. Seryoso. Utang sila da cellphone. Sige, tropa yung saldi. Ganito mautang. Pero ang utangon niya ko, no, is 24 Samsung Galaxy. Try lang, ah. Alright mga katropa, oras na ton, 5.55 na sa bungaga. Alang-alang na ginang aton, sining nga tiyempo. Sa mga talamiawon, kag sa mga balita na ton, nga wala na tagaan sa pagtamod. Batay na lang na. Sa programang Bullseye with katropang Zelda Agiap Jr. Masunod nga programa, ang Express Balita. Madamugin nga salamat mga katropa, kag mayong aga sa inyo tanan-tanan. Part na lang natin sa technical side si katropang Jason Anonoy. Ayun ako naman sa sini ang inyong talos nga lagad ang inyong anchor man. Ako si katropang Elmer Derecho Estimar. Kaginim platuntunan ng exciting Pilipinas sa 106.5 XFM Rojas City Capiz. Ang katropa mo! Exciting!
1: XFM XFM
2: Santon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
3: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santon Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
2: Santon Vitamin C ang alkaline no vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
7: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa desmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis.
2: Mag-Centum Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o desmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
5: Sa aking call center agent.
4: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
5: Ibagay niya ipito sa akong sang
4: Sister Pain.
5: Marasita, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
7: Hala! Ka-exciting!

0: Wednesday at Casino Plus. When every Wednesday.
1: Roja City Capiz. Oras na. Oras na para tumutok sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Capiz. XFM 106.5.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, excited!

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:02 na sa aga.
1: Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita. Express Balita.

0: Oras sa Pilipinas, alas 6:03 na sa aga, ang ining oras ang builugid nga ginadulong sa inyo sa Imluilir, tulay ng pamilyang Pilipino. Mayong aga Pilipinas, nagapangalagad ng programa Express Balita. Adlaw karon sang Domingo, pitsa 23 na sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Nagsakaroon sa headlines sa aton sini nga mga balita.
1: Headlines. Balitang dugan, balitang salungkot.
0: Sa mga balitang lokal, electrician patay matapos nga bumunggo sa slowdown school zone, signage sa Banwa sa Ibisan.
1: Balitang dugan, balitang salungkot.
2: Punong barangay sa Barangay Bulo, Rojas City, again dismiss sa serbisyo sang ombudsman.
1: Headlines.
0: Capiz Government din release na ang service incentive sang CHWs or CHBs sang probinsya.
1: Headlines.
2: 51% target population sa Capiz na bakunahan na contra measles rubella.
1: Headlines. Balitang nasyonal.
0: Sa mga balitang nasyonal, Malacañang ginsiguro nga hindi mag-angkon sa short ghost project sa ginatukod nga evacuation centers.
2: DepEd magapatigayon sa nationwide school safety drill para sa mga insidente sa aktibo nga pag-atake.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Korea mas ginpabaskog ang military support sa Russia.
1: Headlines.
2: Sa balita sa entertainment, Prince Harry kag Meghan plano nga mag-star liwat sa UK.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports naman, Kirsten Fernandez nakuha ang ikaduhang medalya sa ASEAN Open Short or Short Track Speed Skating Trophy.
1: Headlines.
2: Sa health news naman, utok ginasilingan sarang makadumdum sa mga insulto sa sulod sang 20 ka tuig apang malipatan ang mga pagdayaw sa sulod lamang sang 30 ka adlaw.
1: Headlines.
0: Sa business news naman mga katropa DICT, gindayaw ang mga telco sa madasig nga pagbalik sang connectivity sa tunga sang habagat.
1: Headlines.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:06 na sang aga. Lito na kita sa mga detalye sa aton sini nga mga balita. Kau po dahil nyo sini nga mga tagbalita. Ako si Katropang Elmer Istimal.
2: Kaga ko naman si Katropang Joy Banagudos.
1: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Sa mga balitang lokal, patay ang isa ka elektrisyan matapos ng aksidente nga bumunggo sa signage. Ang motorsiklo nga ginamaniho sa sityo Pinamantawan, Barangay Mianay, Ibisan, Capiz. Tak na alas 5 or alas 8 sa aga sa itinalikdan ng Agosto 20, 2026. Ikilala ang biktima sa kay alias Manuel, 60 anyos kag residente sa 1364 at Atihan Compound, New Buswang, Calibo, Aklan. Sandig sa investigasyon sa Ibisan Municipal Police Station, ginapayag nga samtang ginasubay sa biktima sa kaysiya nga motorsiklo ang dalanon gikan sa Ibisan proper. Kay padulong kontani sa Banwa sa Sigma apang pag-abot sa lugar. Aksidente sini nga nabungguan ang signage nga slowdown school zone. Ginapayag nga nadulaan ang biktima sa control sa Manubila, rason nga nagtumpilak sa karsada. Bago naman sa mabaskog nga impact, nag-angkon sa nga pilas sa ulo ang biktima. Madasig naman nga gerespondihan sa Ibisan MDR Arimo kagipadangat sa Rojas Memorial Provincial Hospital para madapatan sa nagakaigo nga pagbulong apang gindeklarar meaning dead on arrival sang atinding nga doktor.
1: Balitang dugan, balitang salungkot.
2: Sa atong padugang nga balita lokal, ginapahalin sa serbisyo sa Office of the Ombudsman si punong barangay Giovanni Arapol Balsote sa barangay Bulo, Rojas City matapos nga makitaan sa ahensya sa bastante nga basihan sa mga reklamo nga ginpasak batok sa iya. Ang dismissal order ang may petsa Abril 13, 2026 sa Office of the Ombudsman. Ang kaso ang nagumpisa sa reklamo nga ginpasakan ni aning Barangay Secretary Pascual Himido angon sa nagkalainlaing alegasyon batok sa administrasyon sang nasambit nga barangay. Sa kabugusan, pito ka reklamo ang ipasaka ni Himido batok sa mga opisyal sa barangay. Lakip si punong barangay Balsote, pito ka barangay kagawad, barangay treasurer, kagbag-o nga ginapoint ka barangay secretary. Apang sa records ang kaso, duha lamang sa mga reklamo ang nakitaan sa ombudsman sa nagakaigo nga basihan batok kay Balsote, samtang ang ibang mga reklamo ang batok sa ibang mga opisyal ang wala naman nagresulta sa kapareho nga finding. Isa sa pinakamabugat nga alegasyon batok kay Balsote ang may kaangtanan sa 150,000 nga ginpautang sa complainant sa punong barangay. Iya ginaligar inang may kaangtanan sa i-appointment bilang barangay secretary. Gin-question sang tagreklamo ang nasambit nga aksyon sa barangay kapitan sa idalom sang Section 3B sa Republic Act No. 3019 o ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kag Section 70 sa Republic Act No. 6713 ikon Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Gin-question man sa kaso ang paggamit sa barangay funds nga naghalin sa Barangay Appropriations Ordinance No. 01-2024 ang ginaligar nga gingamit para sa streetlight project. Gin-question man ang procurement kag implementasyon sa pila ka mga proyekto sa Barangay Bolo, Rojas City. Lakip na ang streetlights, material recovery facilities, footbridges, kag open canals. Sa piyak na bahin, ginpadala na sang kopya ang desisyon or sang desisyon ang nagkalainlaing ahensya para sa ila impormasyon kag nagkakaigo nga aksyon. Lakip na diri ang Commission on Election, Commission on Audit, Civil Service Commission kag Government or Government Service Insurance System sa Region 6. Ginpadalaan man ang Personnel Officer or Human Resource Management Officer, City Accountant kag Resident Auditor sa Rojas City Capiz. Ang dismissal form or dismissal from the service ang isa sa pinakamubugat nga administratibo nga kasilutan batok sa isa ka government employee kung opisyal nga may seryosong epekto sa iyang paghawid sa posisyon sa serbisyo publiko subject sa mga nagakaigo nga remedyo kag proseso nga ginapahanugutan sang kasuguan.
1: Balita dugang, balita sa lokal.
0: Sa dugang balitang lokal na bato na sa 150 ka mga community health volunteers ang ila service incentive halin sa Capiz government nga ginpatigayon sa Hall of Governors sa Kapitulyo kahapon or sa tinilikdan nga Agosto 20. Giniwat ang releasing ang itumod sa mga CHBs nga wala nagatambong sa unang province-wide distribution nga giniwat sa Capiz Gymnasium sa nga nagligad nga bulan. Lakip sa mga beneficiaryo ang mga barangay health workers, BHW, barangay nutrition scholars o kon BNS, kag barangay service point office o kon BSPO. Padayon nga nagaserbisyo para sa ikayong lawas kag mga pamuluyo. Naglabot naman si Capiz Governor Ferdinand Luto Castro sa iyang abugos nga suporta kag pagpalangga sa mga health volunteers nga nagapangabudlay para sa kaayuhan sa mga Capiz noon kag ginpasiguro ang or nga wala sa CHW o kon CHB nga mapabay-an kag ang tag sa isa makabaton sa ila incentive.
2: Sa atong katapusan nga balita lokal, na bakunahan na ang target nga 51% nga population sa probinsya sang Capiz pinaagi sa measles rubella supplemental immunization activity sa provincial health office. Sanding sa pinakaulihi nga datos sang Capiz PHO nagapanguna ang CAPES sa pagpanguna ni CAPES Governor Ferdinand H. Castro kag technical support sa Provincial Health Office sa pagpanguna ni Doc Alex T. Nolasco sa Bugos nga Western Visayas nga may pinakamataas nga porsyento sa pagbakuna kung sariin nagdanga sa 51.7% sa 68,665 ka mga kabataan sa probinsya nga target nga mabakunahan. Katuyaan sa nasabit nga aktibidad nga mahatagan sa proteksyon ng mga kabataan nga nagaedad sang anom tubtob 59 kabulan batok sa tigdas kag rubella. Sa karon padayon na pagpanawagan sang talatapan sa mga ginikanan kag provincial government nga pabakunahan na ang ilang mga kabataan sa pinakamalapit nga rural health unit o kan vaccination site sa ilang lugar para makabaton sang libre nga bakuna tubtob Agosto 28, 2026. Mga katropa, mga balita lokal ngayon na batian ang builog kag ginadunong sang Xanthone Vitamin C. Ang Xanthone Vitamin C ang sa kanan acidic o kanalkaline based vitamin C nga nagabulig. Agud nga mapabaskog o kung mapabakod ang imo immune system. Ginabuligan man ang imong alawas nga mapakigbatuan ng mga viruses kag mga bacteria.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa mga balitang nasyonal, gisiguro sa Malacanang pagkabantayan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Paggamit sa pundong iga-alukar sa mga evacuation center para hindi na ini magresulta sa ghost projects. Sunok kaya pala Press Officer Claire Castro, may mga mekanismo ang gobyerno. Agad nga masubaybayan kung mapatuman ang proyekto nga ginapunduhan. Sa dalom sang Ligtas Pinoy Centers Act ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC opo ng mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga mga ahensya ang magatumod sa mga lugar nga unahon para sa pagtukod sa evacuation centers. Ang Department of Public Works and Highway kon DPWH naman ang magaserbi nga implementing agency. Sa agna nga 2027 National Budget, duha ka mga Ligtas Pinoy Center ang naka-designar sa tagsaka rehiyon nga may pundo nga tag 90 million pesos kada isa.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
2: Sa ato katapusan nga balita nasyonal, magakasa ang Department of Education o DepEd sa nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents siling Martes, Agosto 25. Sa idalom sa department memorandum, ginmanduan ang tagsa ka mga regional office nga tumuro ng isa ka eskwelahan sa diin patigayunon ang drill samtang required ang tanan ng mga eskwelahan nga maghimo sa ilang kaugalingon nga drills bisan sa separado naman nga petsa. Ginpunto sang DepEd nga dapat maging prioridad sang siling aktibidad ang kaluwasan kag psychological well-being sa mga estudyante, mga manunudlo kag mga non-teaching personnel. So nasayahan siyang ang simulation activities ang dapat nagasanto man sa edad sa mga kabataan nga nagatutok sa kahandaan, protective actions, coordinated response kag post-incident recovery. Ginmanduan man sang DepEd ang mga eskwelahan nga i-activate ang ilang school disaster risk reduction management kon SDR RRM teams bilang preparasyon sa sining exercise. Mga katropa, mga balita nasyonal, ang builog ng gradulong sang Xanthone Plus Gold. Ang Xanthone Plus Gold ang mayara sang high potency sang 100% natural herbal extract nagikan sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, and spirulina nga makabulig agad nga mapaayo kag mapakusog ang aton resistensya.
0: Sa balitang international, ginbuyagyag sang Ukraine. Nga ginpabaskog sang North Korea ang ilang military support sa Russia. Suno kay Major General Vadim Skibitsky, Deputy Head sa Ukrainian Defense Intelligence, nga kaupod sa military support ng mga drone units. Ang nasambit nga tikang sunod diri ang ginakabalakan sang North Atlantic Treaty Organization o NATO. Sa tingin nila uman nila ang masingking pag-atake sang Russia sa Ukraine. Una na ang gisiling ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na mayara sa mga soldado sang North Korea ang nag-apin sa Russia agod nga makigbato sa Ukraine. Matumduman gani mga katropa sa Oktobre nagligad nga tuig. Nagamit man sunod diri ang Russia sang drone nga himo sa North Korea. Mga katropa, ang balita internasyonal ngayon na batian ang builugid nga ginadulong sa inyo sa Visionix Plus Soft Gel Capsule. Available na ang imo nga Ultimate Eye Protection, ang suplemento Visionix Plus Soft Gel Capsule na mayara sa pinasahing kombinasyon sa phytonutrients nga popular nga ginagamit agod nga maproteksyonan ang mata batok sa pagkaguba sini. Iniman bangod sa katigong langon, kagpila ka mga komplikasyon.
2: Sa atin naman balita sa Patagsang Entertainment, plano nga magbalik sa United Kingdom sa Duke and Duchess of Sussex. Ginsiling sa mag-asawa nga Prince Harry kag Meghan nga sila mag-estar sa isa ka private kag non-royal residence sa London. Mag-aumpisa na sunod din sa bulan sang Setyembre sa British School ang pag-eskwela sa mga kabataan sang duha nga amusanday Prince Archie nagaidad sang 7 katuig kag Princess Lilibeth nga nagaidad naman sang 5 katuig. Nahataga naman sunod sa impormasyon si King Charles angon sa plano sang anak kag mangin sanday Prince William kag Princess Catherine. Ang nahatagan man sang nasambit nga impormasyon angot sa plano nga paghalin. Wala naman sa impormasyon kung makapon ang balik sa ilang trabaho sa royal family ang duha. Nagsilo sa California ang mag-asawa sang tinalikdan nga tuig 2020 sa di nagbiya man sila sa ila tagsa-tagsa ka mga royal duties. Mga katropa, ang balita sa entertainment, ang bilog ang ginadulong sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, ang mayaras ng Glotacogic, kag Virgin Coconut Oil, o kung VCO nga nagabulig, agad nga mapunggan ang early signs sa skin itching o kung pagtigulang sa ngatong nga cellulas sa panit. Iniman na nagabulig, agad nga mapaputi, kag mapakinis sa ngatong nga supat. Gamit ang natural ng mga ingredyente ang mayaras sa Clear Skin Herbal Soap. Iniman ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, and treats blemishes in our skin. Kaya na nga ma-achieve Vampire Light and Fresh Skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Sa balitang sports mga katropa. Aliwat nga nangibabaw ang 13 anyos nga si Kirsten Fernandez. Tapos siya nga nakuha ang kadawa nga gold medal sa ASEAN Open Short Track Speed Skating Trophy sa India. Nanguna si Fernandez sa Junior Sea Girls 777 meter. Sa event matapos nga nagabaldag sa oras nga 1:19.99 upon 1 hour and 19 minutes. Bastante agad nga lutosan ang Australia nga si Rachel Galen Tan kag iban pang mga tag pala sa kopa. Nakuha man ni Fernandez ang gold medal sa 1000 meter event sa separadong age category. Karagatag sa Pilipinas ang labing una nga bulawan nga medalya sa maragtas sang torneo. Sa kabugusan, naglabot sa 4 ang medalya nga nakuha sa Pilipinas sa Torrio. Mga katrapang balitang sports, ngayon na batian ang builog na ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang meras ang makakaglabuwas ka herbal extract ang popular gid sa South America. Ang ginagamit agad nga mapabagsik, magpakusog sa enerhiya. Kaya nagpataas sa libido level sa tonsini nga mga lawas. Sa mga Mr. Dera, gamitan nyo na 30 minutos antes maglabing-labing sa kay Mrs. Pag tumarasag lamang kapsula, sigurado mas manami ang mas mabako din yung relasyon kagang imong performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Food Supplement for Men, sulig ka kung nakaturbo ka.
1: XFM Health News.
2: Kaga para naman sa aton na balita sa ikayong lawas. Mga katropa, ginapahayag nga mas madali para sa aton nga utok nga madumduman ang negatibo nga mga eksperyensya kaysa sa positibo. Inang may kaintanan sa ginatawag nga negativity bias o kunang tendency sang utok nga hatagan sa mas dako nga atensyon ng mga negatibo o kun emosyonal nga hitabo. Mas komplikado ang proseso sa memorya nga nagadepende ini sa emosyon pagbalik-balik sang hitabo, personal nga kahulugan, kakuna no ang konteksto sa niya. Gani ko may isa kamalaing nga komento nga sige balik-balik sa imong pangunahuna, hindi po siningon nga tuman ang isa katao ka-emotional. Ang ato nga utok ang natural nga naghahatag atensyon sa mga butang nga mahimo magpresentar sang peligro o kung ginatawag nga amenaza. Apang mahimo man nga mangin mas madumduman sang utok ang mga positibong eksperyensya, kinahanglan lamang nga hatagan ini sang atensyon balik-balik kun sa huna-huna kaghatagan sang personal nga kahulugan. Mga katropa, ang balita sa kayong lawas ang builog ang granulong sang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea matapos magkaon. Agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Ang Zantun Gold Herbal Tea ang himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Ginpatamis maninis ang stevia nga nakitan sa pagtulunan sa mga eksperto nga mabalansa ang blood sugar levels kag ang insulin sensitivity sa aton lawas. Gani wala kabalakan ang mga katropa nato nga nagasuprehir sang diabetes. Mayari maninis ang xanthons ngayon sa ka-antioxidant na gigan sa prutas ng mangosteen. Ganing kakasama ka toxic kag-cleanse ang atong ngalawas, pinagi sa pag-inom sa Zantun Gold Herbal Tea.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Sa business news naman mga katropa, gidayaw sa Department of Information and Communications Technology or DICT mga telecommunications company bangod sa madasig nga pagbalik sa communication services sa mga lugar nga mapiktuhan sa nga mabaskog nga pag-ulan tuga sa habagat. Lakip sa ginkilala sa ahensya ang Converge, Belditi Smart, Globe kag dito sa ilagilayon nga pagsabat sa tayuyon nga restoration efforts. Sunod sa DICT, importante ang madasig nga pagpanumbalik sa connectivity agad nga mapabilin ang bukas nga komunikasyon kag serbisyo sa mga komunidad sa tiyon sang kalamidad. Isiguro sa nga DICT nga magapadayon ang ilang pagbinulganay sa mga telcos agad nga mapabaskog ang reliability kag resilience sa communication services sa tiyo naman sang emerhensya.
1: Express Balita. Express.
2: Sa foreign exchange rate update, nagikan sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang mabaylo nga 61 pesos and 67 centavos. Nagikan naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang mabaylo nga 48 pesos and 67 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos and 89 centavos. Euro, mabaylo nga 72 pesos and 24 centavos. Kagang Saudi Riyal, ang mabaylo nga 16 pesos and 47 centavos. Mga katropa, ang business news kag foreign exchange rate update ang builog ang granulong sang Zantun Gold Coffee Mix. May kape ka na, energized kag may glowing, radiant, healthier skin ka pa. Ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen, mga antioxidant nga nagabulig sa skin elasticity, skin health kag overall health. Ang Zantun Gold Coffee Mix ay mayaraman sa natural and calming herbal ingredients kapareho sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kag marguso kag premium coffee nga puno sang health benefits, perfect blend. Agad ma-refresh ang energy na gasuporta sa ikaing lawas kag nagahatag sa natural glow sa panit. Enjoy a delicious cup of coffee that cares for your body with Zantun Gold Coffee Mix.

0: Mga tropa, kayo nyo nabatian. Ang mga balita nga itong siningan natin po subong adlaw sang Domingo. Ang mga balita nga builog nga ginadulong sa inyo sa produkto sa Yes to Health Incorporated ang Santon Plus Gold.
1: Xanthon Vitamin C,
0: Xanthon Plus Coffee Mix,
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule,
0: Premium D3 Soft Gel Capsule,
1: Turbo Dietary Supplement for Men,
0: Xanthon Plus Herbal Capsule,
1: Premium D3 Coffee Mix,
0: Xanthon Gold Herbal Tea,
1: Xanthon Gold Coffee Mix,
0: Sis the Pain,
1: Xanthon Plus Herbal Oil,
0: Xanthon Plus Herbal Soap,
1: Kaglare Skin Beauty Soap.
0: Mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga katropa nga sarang mabakal sa suki ng mga butika sa inyong lugar. And pwede man ma-order online, pinagi sa inyo sini ng mga Shopee kag TikTok shop. Alright, good morning, anay mga katropa. Sa to sini ng mga kuturan nga nagtutugid, nagupod. Sa to nga pagpangalaga dre sa Express sa Balita. Good morning, anay, kay Ma'am Liza Digala, kay Randy Santisas, kay Toto Valdizon Escalada, Ria Loyola Malapitan, wala na Ma'am Joy.
2: Yes, sir, Elmer, so far, wala sila, sir.
0: Alright, sa ito sila yung mga class members, good morning, ina. Alright, mga katropa, masunod niya programa ang Bullseye. With katropa Zaldi Agihap Jr. Gani mga katropa, standby and tuto ka na. Sa katapusan kami inyong tagbalita. Ako si katropang Elmer Estimar.
2: Kaga ko naman si katropang Joy Banagudos.
0: Kagiriang
2: Express Balita.
3: XFM.
4: Yes to health.
5: The secrets of health.
6: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
7: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal gani kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sini nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sini, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabal tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na isa nag-stay sa aton siringa colon. Ang iban, kung nabuton man, pwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
8: Xanthon Plus Gold.
6: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na na?
7: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
6: Amo na kalaba ha.
7: Ambot lang kung paano nila takso na.
8: Xanthon Plus Gold.
7: Ang manami sini sa Xanthon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sang ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sang sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Xanthon Gold Capsule pinaagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sini kundeng iya sininga panit nga nagaangkon sang xanthones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
8: The secrets of health.
6: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
7: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinai sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may Moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
5: The Secrets of Health.
4: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sansaon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa paghulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko.
5: The Secrets of Health.
8: Santhol Gold Coffee Mix.
6: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhol Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen kag glutathione, ara man da ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhol Plus Gold Capsule. May mangustin man da, may palaya, may malunggay, garlic kag spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining lawas to function well. So, Santhol Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining lawas. Ang collagen da kong epekto yung sini to maintain sang manami firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa to sining mga joints. So, Santhol Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santhol Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapa-activo sang function sa to sining brain.
5: The Secrets of Health.
9: Yes, to health!
10: Hala, ka-exciting!
11: Win!

0: 9568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Xanthon and XFM libu-libong papremyo. 1 blister ng Xanthon Gold Capsule, 1 blister ng Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, and 5 sachets ng Xanthon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga

0: The Weekly Draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
1: Ako si Senalin F. Tabigi, isang barangay Biskaya, Presidente Ruas Capiz. Nagapasalamat sa XFM kag sa kay Dr. Romelito Oy sa ako na dagaan niya 3,000 pesos cash sa ginhiwat niya 20 weekly draw. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: sa XFM 106.5. Ang mas pinainit, mas pinalakas, at mas pinabamatian na istasyon sa Kapis. XFM 106.5. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katropa, XFM!

0: Oras sa 106.5 XFM Rojas, kig sa bugos nga Pilipinas, las 6:43.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Bullseye! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Bullseye! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Bullseye!

0: Bullseye.
1: Mayong aga mga katropa, nagapangalagad na ang panibago naman ng edisyon sang palatuntunan Bullseye. Dari sa 106.5 XFM Roas, ang katropa mo. Nagapangalagad kita sa inyo karong adlaw sang Domingo. At sa 23 kita sa bulan sang Agosto tuig 2026.
0: Bullseye!
1: Kaupo dyo karoon ang inyo sinalagad, ako ang inyo anchorman, katropang Zalde Gab Jr.
0: Bullseye!
1: Oy, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning na mga katropa!
0: Bullseye!
1: Oy, bangun na! Aga na ne. Oy, labi pa sa may mga trabaho dira sa subong adlaw, sa mga may opisina pa dira. Oh, and syempre yung mga nagatrabaho gid sa pribado nga mga kompanya. Oh, sa aton man sining nga mga kauturan karon. Oh, nga maga nagahimos na ho kay man magapadulong sa simbahan. Oh, good morning gid sa inyo.
0: Good morning.
1: Oh, sako-sako anyo na kay may ara na gid lang kamo sang 14 minutos ho. Oh, antes sang alas 7 saga. Oh, pero kon sa 7:30 kamo masimba, ay ti may ano pa may sobra pa kamo 40 minutos. Oh, gani mag dali-dali na kay para hindi kamo malate. Okay, mas bayo gid yang makatambong kamo sa misa or sa inyo sining mga Sunday worship dira. O nga, hindi ka mo late makapasugod, gig ka mo kag makapa tapos man.
0: Bullseye! Bullseye!
1: O, ginatamyaw ito na karun sa isa ka good morning man.
0: Good morning!
1: Nga ton sinimasako ng mga vendor sa magkatuhay, gid naton yung mga merkado publiko diri sa probinsya. Ilabi na gid sa bahin sang Chudoro Arsenas Trade Center. O, subong at Domingo, sako na lang aton sinimerkado ho. Okay man, damo na kita sa mga kuturan da nga nagapanindahan sa subong nga tion. Oh, good morning ginanayo sa Owens Ukay-Ukay.
2: Yahoo!
1: Okay, ano da, kay Ante Maria Fe Baltar. Okay, ang Kuludje kay Owen. Kay Abing Bong Guapo da.
2: Ayoy!
1: Okay, sa mga grupo ta, kaga subong man. Oh, dira sa kay ano kay Punso isang Chris Carinderia.
0: Good morning.
1: Oh, dira man sa aton sining meet section. Oh, good morning anay da kay Sir Herminio Hicalde. Oh, sang Hicalde meet stand kaga kay Sir Antonio Bulido da sang Antonet Kapihan.
0: Good morning.
1: Dira man sa may sa may fish section. Kay Ma'am Ria Sangrina da, mayong aga gid. O, kaga kay Ma'am Aileen Agdales, sang Aileen Kapihan man. O, dira sa fish section, mayong aga sa inyo.
0: Good morning!
1: O, sa utanan section da, kay Nay Rosalinda Antonio, kay Tay Leopoldo Revise, good morning.
0: Good morning!
1: O, kay, kay Francis Asuge, sang Asuge Dris Chike, or sang Asuge Egg Supply. And kay Sir Jose Josue Esmalana, sang Josue Dress Chicken.
0: Good morning!
1: O kaga kay Ma'am Lenny Di Pedro Manda sang Erica Frozen Products sa may poultry section. O sa kay Sir Wendell Dolorda sa seafood section.
0: Good morning!
1: O mayong aga gid ah. O kaga syempre sa aton man sinikaroon nga mga kauturan da nga nagapanindahan. O pili ayo na sa mayo da ang dapat yung baklon. O ukayan ang dapat yung daukayon, aba.
2: Ayoy!
1: O kaga syempre, o maluwas nga ukayon yung da. O hay, bakla na ang dapat yung baklon eh.
2: Ayoy!
1: O sa subong at Domingo, tsenda kita, gani lauman ta. Nga mangin gutok gid karon ang aton sini nga merkado gani panumdum naton sa mga magapanindahan da or nagapanindahan na. O sigera mayong inyo sini nga mga ano ha kahita.
2: Ayoy.
1: Dapat secure din na mga katropa. Okay, parang hindi ka mo bala masalisihano? O hindi ka mo masalisihan kay man? O basi mabiktima ka mo sa mga ano bala? O maluwas sa budol-budol?
3: Ayoy!
1: O sinang mga nagapangri-ri lang bala sang inyo sininga bulsa? O sang siper sang inyo sining mga bag?
3: Ayoy!
1: O gani, dapat secured yun ang inyo sining mga pagkabutang ilabi ng inyo wallet inyo mga cellphone.
4: Bullseye!
1: Okay, so mga daan nga tiyon, tigulutom, no? Damo kikita makuturan nga nagapamintaha man.
3: Oh, no!
1: O, nagapamintaha kay man ginagrab nilang oportunidad nga sako ka, no? Ginagrab nilang oportunidad nga ano siling tawago? Nga nalingat ikaw. O kagdara sila mag-aatake. O kag siyempre sa aton man mga vendors, reminder taban, ayaw man magpamintaha.
3: Oh no!
1: O make sure nga ang kiluhan nyo. Eksakto gina. O kung isa ka kilo mo na dapat kung timbangon sa timbangan ng bayan.
3: Ayoy!
1: O, dapat calibrated ng mga kiluhan nyo kay Kuinde. So, mahuya ka mo.
3: Ayaw! Oh, no!
1: O, kampang lang bala sa patas kay man. O, mangin mo dinalagon kay ginasa kabuhi mo kay Kuinde. So,
3: oh, no!
1: O, ang gaba yung maabot gina.
3: Ayaw!
1: O, di bala? O, parikoy Antonio Solomon.
3: Ayaw!
1: O, kung may kagampang pata siya, gabaan ka gina.
3: Ayaw!
1: O, gani hampang lang sa patas, ha? O, kaya ang importante, dira, o, maka-income ka sa malimpyo nga pamaagi.
4: Bullseye! Bullseye!
1: Isa man kami, dayad nga, gakaroon sa tonsin nga mga vendors. O, kaga bumalakal sa mga merkado publiko naton da sa mga kabanwanan. And syempre sa aton sininga mga mangingisda daw nga subong Domingo ang iban sini sila nagpanagat na kagina aga pa. Ang iban gani siguro subong amo pa lang malakat sa lawodo. Halong gida. Kaga syempre Muslim manabi sa ano no sang ang mga kauturan naton ng mga mangingisda kung Domingo nagapaulo-pauway gid man na. Okay, siyempre ang iban gasimba, ang iba naman niya may ginatapos nga ano da, no trabaho sa sunod balay. Kinakayo ilalambat. Gani maya daya lang nagapagpamati sa inyo. Pero sa mga nagapanagat na karon, sa mga nagapanaboy, nagapagmanggal, kaga sa kung ano pa dang pabagi sa inyo pagpangisda pero dapat legal lang ha. May dahil na nakapagpamati sa inyo kag halong kamo always.
3: Yahoo!
1: Halong kipirme ang mga katropa kay siyempre kamo lang ginasaligan sa pamilya nyo. Ang importante dira na safe man kamo. O kung dagko balod ka galang-alang ginang inyo sinisakayang pandagat, ayaw yun na pagpilita magpanagat. O pwede yan ay magpulo pa higad na lang kita, magpanghigaro na lang tanay kaga magpulo pa munit da. O hindi na pagpilita. O pero galing sunok man sa mamigo at sa dagat do kasubong ano niya o makanay aton lawod. O ano sining tawag o? O malinaw. Namigid ko no panagat. Good morning Danay sa kay Parikoy Tarek Ramirez sa may ago panay.
3: Yahoo!
1: Sa buman kay Migo tada dyan abawan. Sa may ano ni ho sa may ulutayan. Kay nung Rio Aninang. Kay Tay Moso kay Eric Biringda sa may Hamulawon bugtaw na kamo. O, ba sinalagad nan gito si Tay Musok balaga base ng tagay?
3: Ayoy! Oh, no!
1: Okay, Tay Joel Bilyonis, manda mayong aga. Okay, Cap Michael Dolorda, mayong aga man kagkay ng Rosalie Bourbon sa may Hamulawon.
0: Good morning!
1: Oh, good morning man sa aton sining mga katropa nga mga mangunguma. Oh, nga subo nga Domingo, sure ball kuya laban ng mga mangunguma ta nagapahuway. Oh, gapulo pa huway ning iba niya nagasimbagid ni. Oh, pero ng iban sini nagahigop-igop na karon kape ah. Oh, good morning gid sa inyo.
0: Good morning.
1: Oh, kaga syempre. Oh, may mga kauturan kita siguro subong mga nagapanapas na nito buho. Oh, sa mga tapasiro man aton da, good morning gid.
0: Good morning.
1: Oh, kay gahalong gid sa inyo sini nga pagpanapas sa halong. Okay, kung kisa matalom da mga spading nyo. O oh, matalom ang inyo sini nga mga ano niyo inyo sini nga mga kinagamit na sa pagpanapas. O oh, gani maghalong gid kag siya pa magat makatol man ang gilok sa tubo.
3: Oh no.
1: O oh, gani mas mayo gid ko may mga ano mga mo protective gear, may mga gloves kamo da. O oh, may mga naka long sleeve kamo bala pero inando kami sita chino lang.
3: Oh. Ayoy!
1: Oh, good morning, gid sinyo.
0: Good morning.
1: Sa aton nga mga overseas Filipino worker din makamukon nga parte sang kalibutan. Oh, may dayad gid ang pagpumati sa inyo tanan-tanan na kagkabay sa gyapon, yara kamo iya sa maayong kahimtangan. Oh, kag sa kutob gid nga malabutan sa aton sini pagpalayan sa subong nga Domingo. Oh, welcome, welcome, welcome mga katropa diri sa aton sini nga Sunday edition sang palatuntunan.
4: Bullseye.
1: And siyempre ha, live nyo kita karon nga mabatian sa 106.5 MHz nga lilisoan sa inyo sining mga radyo sa FM band. Kag sarang malantaw man sa aton nga Facebook page ang XFM Roas 106.5. And sa aton man sining YouTube channel ang 106.5 XFM Roas.
4: Bullseye! Bullseye!
1: O kag siyempre ha, pulo pasensya na sa tingog ta kay daw nag-anugin.
3: Ayoy!
1: O doon na lagad nanta sa inom guro ka tugnaw bla.
3: Bye.
1: O nag-askad sa nag-askad.
3: Ayoy.
1: O doon ka nami ginabi kapon basta halin ka bala sa initan. O daw pagbalik mo sa balay nyo doon nami gidi inom sang maturo tugnaw bla.
3: Ayoy.
1: Ay gani mo ning resulta karon no.
3: Ayaw.
1: Ay nako na lang.
3: Ayoy.
1: Oh, busis pa naman ang puna natin dito.
3: Ayaw! Oh, no!
1: Pero sige lang, importante, klaro man ang ginambal ta de. Oh, mga katropa. Oh, ay, intindi hayo lang.
3: Ayaw!
1: Okay daw, makatol-katol, ginsa karon.
3: Ayaw!
1: Oh, pero sige lang, nanta ni karon sang vitamin C, okay na ni. Oh, ayan, eh, madayon daw, matsaga ko gapon, maloko ko mo, pero ay nadayon, kinim nanta vitamin C.
3: Ayoy!
1: Oh, ay, dugangan ta naman karon ah. Okay, parang, boss, back to basic.
3: Ayaw!
1: Alright, selesai 58. Standby anay kay check ta connection ta sa aton sining pag-asa. Oh, nami magtugnaw tubig nga may tando. Ay, baw. Grabe pala inom kagid gila Ernesto.
3: Ayoy! Oh no.
1: Sa aton kuni abi si Toto Ernesto kun makasarang ni sakon ni sa tagay ni.
3: Ayaw!
1: Testingan tagi dabi nga abilidad ni Toto Ernesto. Gabi gin ano ta kada o ging pangita ta kada sa may tabok sang kalan anda sa bang tinapay way kay gin.
3: Ay!
1: Oh no. Oh, na no kay wala ka mo biga pangagad gin.
3: Ay! Ay!
1: Oh, bala mo makuha kami to tanin. Tre, may guraya na galing ang bako to. Nagudo, nagutom. Naku, ah, kaon na lang ta di mera.
3: Ayoy!
1: Ano to, kumaon na lang kami. Oh, ikaw bala may gurayan.
3: Ayoy!
1: Why mo man gani kami ginagad kahapon to sa inyo to sa tangke.
3: Ayoy!
2: Oh, no!
1: Oh, pista man to sa inyo sa tangke ka.
3: Ayoy!
1: Oh, sa tangke, laya. Oh, napista to kapo, no?
3: Yahoo!
1: Oh, oh sa sunod vlog, kaya katunta ni si Toto Ernesto, one-on-one tagay, oh, kung kasarang sa...
3: Ayaw!
1: Oh, Ay, nabi ko ganoon tugnaw nga tubig nga may ano eh, nga may dark eh.
3: Ayoy!
1: Oh, bala mo, ito to Ernesto. Amo ng mga paborito, ta.
3: Ayoy!
1: Bala mo, Luki. Lata mo, Luki.
5: Ayoy!
1: O, taga Kulase, gani si Ryan, pero pa iya pamilya, sinaara sa tangki.
3: Ayoy!
1: O, tama ni Gurayan. Magsala ka na karoon sa rason mo kay makupos ang guma mo.
5: Ayaw!
1: Oh, no! Okay, stand by na ya. Kay check tapin na kauling alakat sa panahon, nagikan sa aton sinipag-asa, mga katropa.
6: XFM Weather Update.
7: Weather Update.
8: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Linggo, August 23, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong bagyo ang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. So isa-isahin po natin yan. Unahin po natin itong bagyo na nasa hilagang bahagi ng ating bansa. Ito po yung bagyong Neneng na naging low pressure area at lumakas po ulit, naging bagyo ulit siya, pero nasa labas po ito ng Philippine Area of Responsibility. Base po sa ating mga pinakahuling datos, maliit naman yung posibilidad na yung bagyo pong ito ay muling papasok ng Philippine Area of Responsibility. Yung ikalawang bagyo po, nandito naman sa may silangang bahagi ng Kabisayaan, mahigit 1,200 kilometers ito silangan ng Eastern Visayas. Base po sa ating pinakamahuling datos naman, magsisimula kasi itong kikilos pahilagang silangan, kaya medyo maliit na yung posibilidad na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility sa ngayon base sa pinakahuling datos natin. Isa pa nating binabantayan, ito namang bagyo na may international name na Sodel. At huling lokasyon nito ay mahigit 2,000 kilometro silangan extreme northern Luzon. Binabantayan natin ito dahil malaki nga yung posibilidad na itong Sodel, yung unang papasok ng Philippine Area of Responsibility, posible po by tomorrow, araw ng Lunes, habang itong bagyo naman na nasa may silangan ng Visayas ay susunod po, posibleng sumunod siya sa bagyong Sodel. So nagkakaroon po sila ngayon ng interaction. Samantala, inaasahan nga natin na once na pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Sodel, ito po ay maaaring magpalakas ng habagat ngayong week na ito. Mapapansin nga natin, ngayong araw, ang habagat po ay nakaka-apekto, lalong-lalo na dito sa may bahagi nga ng Batanes. Nakapag-record po tayo ng malalakas sa mga pag-ulan sa Batanes. Habang magdadala naman ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, ito pong habagat natin ngayong araw, lalong-lalo na dito sa may area ng Northern Luzon. Makararanas din ng maulap na kalangitan ang malaking bahagi din ng Cordillera, Central Luzon, maging dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at gayon din sa Cagayan Valley Region. Inaasahan naman dito sa may bahagi po, nalalabing bahagi ng Luzon, itong area ng Bicol Region, gayon din dito sa may Visayas at Mindanao, ay makararanas ng generally fair weather pero posible pa rin yung mga localized rain showers and thunderstorms. In general po, inaasahan natin sa paparating na linggong ito, ay magsisimula po yung hanggang kumis ay malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, dulot nga po ng palalakasing habagat ng bagyong Sodel once na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Bandang midweek po, asahan ng mga kababayan natin na magkakaroon na ulit tayo ng mga occasional heavy rains, habang today until tomorrow, medyo maulap na kalangitan naman yung mararanasan. As of 5 a.m. nga, tayo po ay nag-issue ng weather advisory, particular na sa lalawigan ng Batanes, dahil nakakaranas po itong lalawigan ng Batanes ng mga up to 50 to 100 millimeters of rain. So delikado po yon kung posible pong magkaroon ng mga flash floods and landslides sa bahaging ito ng ating bansa. Ito po ay dulot ng habagat or southwest monsoon. Dito naman sa lalalabing bahagi ng Luzon, ang Batanes, makararanas nga ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan. Habang ang malaking bahagi ng Luzon, mapapansin po natin dito sa mapa, yung area ng Ilocos Region, Cordillera, gayon din yung Cagayan Valley. Maging dito sa may Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at maging Occidental Mindoro, maulap na kalangitan yung mararanasan sa araw na ito. Mas mapapadalas po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi po dito sa may western section ng Northern Luzon. Habang sa bahagi naman ng Quezon Province at sa may area ng Bicol Region, makararanas naman ng mga localized rain showers and thunderstorms. Mas maliit po yung posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi nga na lalabing bahagi ng Mimaropa, Bicol Region at gayon din sa lalawigan ng Quezon. Narito naman yung mga inaasahang agwat ng temperatura sa Lawag, sa Baguio, sa Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa bahagi naman ng Palawan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms din habang ang temperatura dito po sa Calayan Islands at dito naman sa Puerto Princesa. Habang ang bahagi ng Kabisayaan ay makararanas din ng mas maliwala sa panahon bagamat posible pa rin po no, yung mga localized rain showers and thunderstorms. Ang maagwat ng temperatura po ay dito sa May Iloilo, gayon din sa Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi ng Mindanao, medyo mas maaliwala sa panahon din po yung mararanasan bagamat posible din yung mga pulupulong pag-ulan, pagkilat pagulog sa dakong hapon hanggang sa gabi, dulot pa rin yan ng mga localized thunderstorms. Narito naman yung mga temperatura po dito sa May Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Samantala, sa lagay po ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Bagamat patuloy na pinabanggit po ng PAGASA na mag-ingat pa rin yung mga kababayan nating, lalong-lalo na yung mga maglalayag na may mga malilitas sa sakyang pandagat. Mag-ingat po kapag may mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas yan ng alon ng karagatan. Lalong-lalo na po yung mga malilit na mga bangka, mag-ingat po kayo. Samantala naman, as of 11 PM kagabi, tayo po ay nag-issue ng Tropical Cyclone Advisory. Ang Tropical Cyclone Advisory ay isang impormasyon na ini-issue po natin kapag merong bagyo na posibleng pumasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility within 5 days. At base nga po sa datos natin, nakita natin na itong bagyong Sodel na ay maaaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility base po sa ating pagtataya by tomorrow. At once na pumasok po ito ng Philippine Area of Responsibility, papangalanan natin itong OBET. Bagamat nga itong Sodel, base po sa track niya, medyo maliit naman yung posibilidad or almost less likely po na ito'y tumama sa kalupaan ng ating bansa. Inaasahan natin na palalakasin nito yung habagat bandang araw nga po ng Martes hanggang Miyerkules, kaya po posible ulit na medyo maulan itong ating paparating na Linggo, lalong-lalo na sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Kaya patuloy po kayong tumutok sa mga update ng PAGASA, lalo na sa mga ini-issue po natin ng mga impormasyon, lalo't inaasahan nga natin na muling lalakas yung habagat, especially po starting around Tuesday or Wednesday ngayong linggong ito. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:43 na umaga at lulubog, ganap na 6:40 ng gabi. At muli po, no, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA, sa pagasa.dsc.gov.ph at sa panahon.gov.ph, kung saan makikita nyo po real-time, nakamapa din, yung iba't ibang mga impormasyon na ini-issue ng ating ahensya gaya ng Thunderstorm Advisory, General Flood Advisories, Rainfall Information, Rainfall Advisory at gayon din po yung mga Heavy Rainfall Warning sa buong bansa. At live na nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. A blessed Sunday sa inyong lahat.
1: Arot, salamat gid kay Sir Obet Badrina sang DOST PAGASA. Oh, so siya man ni ganing masulod nga bagyo si Obet.
3: Ayoy!
1: So by tomorrow mga katropa, ining bagyo nga si Sodel, or yung international name nga si Sodel, pero kung makasulod na siya sa parta karon, ang ingalan sinisiya si Obet.
3: Oh no! Ayoy!
1: Napatawa lang ko, nag-report sa PAGASA si Obet, ang bagyo si Obet man.
3: Ayoy!
1: Ang si Obet ni karon or si Sodel, mga katropa, ang yara sa kalayoon niya 2,245 kilometro na sidlangan sa extreme northern Luzon. May hangin nga dala nga nagalabot sa 175 kilometro per ora malapit sa sentro. May pagmadlos nga nagalabot sa 215 kilometro per ora kag nagahulag ini siya west-northwestward sa kadasigon nga 25 kilometro per ora. Na may isa ka low pressure area man or tropical depression diri mga katropa sa ano ni sa eastern side sang Visayas. Oh, so once sumulod sunod diri ining si Sodel, posible ni siya higupon, no, Aga magaupo dito kay Sudel. Kag ining nasambitan yung mga ano ni karon mga tropical depression, mga katropa, ang may posibilidad nga magpakusog sa habagat. O ganila uman naman nga sa western section sa Luzon, kag subong man sa may Visayas, o maka-experience naman sang mga mabunok nga pag-ulan.
3: Oh no!
1: O hay, lakip kita dai, no, mga katropa, gani mag-andam, mag-preparar. O labi na sa plabuton nga adlaw sa Lunes, o rito gani sa Martes.
3: Oh no!
1: O kay basi bumundak ang mabunok nga pag-ulan.
4: Bullseye!
1: O pangamuyoon talang hindi ni siya mag-tudo, o mga katropa. O hindi ni siya magdugay. Okay, kung magdugay naman ang mga pag-inulan, dragi na nag-resulta dayon sa pagbinaha naman.
3: Oh no!
1: Oh, so mamaning ano ni ang information coming from the PAGASA. Oh, mga katropa. Oh, ining ano ya, ining si Tropical Depression Gennari or formerly amoning si ano ni si Bagyong Nining.
3: Oh no!
1: Ang ara na sagwa sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility, particular sa north sang Itbayat Batanes. Oh, siya amo na to sang sababaw ho. Oh, mga katropa nakagwa na siya sa par. So why na ni malubo na ang chance nga magbalik pa ni siya or mag ano bala kung base gupon sang masunod nga si Bagyong Sudel, mga katropa. Oh, so ano na manipis ang chance. Okay na sa chance. Actually naghinay na ni siya. No, naghina na ning bagyo kay ang iya sinihangin karon 55 km per hour na lang. No, ang iya pagmadlo 70 km per hour na lang. Oh, so but silingon nag ano na. Nagkalma na ining nasabitan ng bagyo, ilabi na nga na siya sa Gua Sampar o galing lang ang iya sinipagulag, mahinay 10 km per hour lang. So may inay sa mga katropa. Kaga subong adlaw diri sa aton sa Western Visayas or lakip na diring probinsya sang Capiz. Oh, mangin medyo magalumon, tubtob magalumon ang aton siniya kalangitan. Okay, posible kita sunod diri maka-experience sa mga laka-laka nga pag-ulan kag pagpanag-uob. Oh, bangod sang localized thunderstorm. Oh, localized thunderstorms di karon no. Ang nag-aapekto man sa Gyapon sa aton mga katropa nga panyempo, may mga posibilidad sa Gyapon sang pagbaha or landslide sa tiuon nga magbukbo ang mabunok nga pag-ulan.
4: Bullseye!
1: Gani sa Gyapon ang aton nga pagpanugyan na manging preparado lang at as always, no, dala payong o no, dala sang mga panangga sa ulan na kay parang kung umulan gin man siya magduruta-riti. O ay hindi kita mabasa. Okay, so bantayan ta basa ang mga posible pagbago sa lakad sa panahon ta o tomorrow Monday ilabi na sa pagsulod sini ni Bagyong Sudel. O pagkatawgo ni siya gani dayon nga Bagyong Ubit o mga kaabiyanan. Alright, ang aton sini nga latest weather update boylo ganay nga ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Kapina mga katropa.

0: Oh, kapina.
1: Yahoo!
0: Oh, kag sa inyo pagpangapi mga katropa subong aga, pilihan nyo gid ang kape nga manamit na healthy pa.
1: Wow!
0: Oh, ang perfect blend sang kape nga may kombinasyon sang glutathione kag collagen. Mga antioxidant kinagabulig para sa aton nga skin elasticity, skin health kag overall health. Mayari man ini sang natural incoming herbal ingredients kaangay sang mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, bitter gourd kun marguso. Kag premium coffee nga puno gid sang health benefits. Perfect blend ini agud nga ma-refresh ang aton mga energy. Nagasuporta man para sa aton ikaayong lawas. Kag nagatag sang natural glow sa aton sini nga mga panit. O gani mga katropa ha. Kon ang kape nyo dira kulang sa benepisyo. Hey, iya buyo na na.
1: Ayaw!
0: Dapat sa karon nga tion niya, sa karon nga panahon mangin wais nakita ko nagapangapit ha. O dapat healthy coffee gid para maglawig kita sa sining kalibutan.
1: Yahoo!
0: O ang makatagid sang benepisyo bala sa aton sining ikay lawas. O switch to Santon Gold Coffee Mix na. O ang kape nga ginapabugal gid sang Yes to Health Incorporated.
1: Yahoo!
0: O ang kape nga ginadugukan, ang kape nga ginapangita sang kadam-an. Balatay kulubot at mabilis tumatanda. Okay, makabulig man ini oh mga katropa. Sa metabolism naton kag digestion. Sustansyang mabisa. Magbibigay lusog at itsura mo ay babata. Tuhod ay lalakas, sisigla at gana. Okay, ginadetoxify pa ang aton lawas naturally.
1: Yahoo!
0: O gani mga katropa ha. Kung kape lang istoryahan, ay diri na kita sa kape ko, ang Santon Gold Coffee Mix. Available ang Santon Gold Coffee Mix sa mga suki nyo na ang butika sa inyong sining lugar. O sa Purge Pharmacy, may ari sini. O dira man sa mga butika yun na sa inyong banwa, may ara na available gini. Oh, and syempre sa mga leading drugstores nato nationwide. Oh, available na ni sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, Generica Drugstore. Oh, kag mabakal nyo man ini online. Pinagi sa pag-place order sa inyo sining mga Shopee kag TikTok shop. Pero mukha nang matanda. O, tested and proven nga manami. Tested and proven nga may mahatagid nga alibyo sa ato ni King Lawas. O gani mga katropa, mag Santon Gold Coffee Mix na. O at syempre sa mga nagainom na sang Santon Gold Coffee Mix. O hindi nyo gid pag-iaboy ang empty sachets ini. Okay, sara nyo ni magamit sa pagbasakop sa aton sini nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. O sara nyo gid ni magamit ah. Okay, syempre balaan nyo mga katropa. Isa sa mga magamit bilang proof of purchase agad makapasakop kamo sa aton nga Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Amo ang 5 ka empty sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Na equivalent na mga katropa sa isa ka entry. O sa mga nagapamangkot sa Gyapon, paano makapasakop sa promo sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo? O kadali lang, ay babata. Oh, like abe, for example, inyo gamiton bilang promo purchase naman ng Santon Gold Coffee Mix. Lima ka sa CIC ni. Sana siling ko na equivalent sa isa ka-entry. So isulod din na dahil sa sobre, mga katropa, legal size white envelope. And then, sa likod sang sobre, isulat nyo ang title sa promo ta, Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Isulat man dayo ng inyo siningangalan, address, ngalan sa promo purchase, Santon Gold Coffee Mix, inyo contact number kag pirmahan. Oh, di ba kadali lang gid sa liwat nga title sa promo Santon and XFM libo-libong pa premyo. Ang inyong ngalan, address, ngalan sa promo purchase Santon Gold Coffee Mix, ang inyong contact number kag pirmahan. Malawa sa Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, sarang nyo man gamiton bilang proof of purchase ang mga masunod. Isa ka MT Blister Pads ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold kapsula ini, mga katropa, nga madamo yun sang sarang man mabulig sa ato ni kayong lawas. Isa ka MT Blister Pads sina, isa ka banig bala, kumbaga. Oh, and then premium D3 subgel capsule, isa man ka MT Blister Pad. Oh, kagan turbo dietary food supplement for men. Oh, isa man sini ka blistero, ang isa ka blister san turbo, duha na siya ka bilog. Oh, then dayon na muni ulog katropang saldi. Damo kita available nga drop boxes. Oh, may drop box kita din nga namtang mismo diri sa aton sini waragwagan. Located kami, mga katropa, sa Sitio San Miguel, Barangay Tiza, Roja City. Oh, tadlongon nyo lang ang Chico Street bala sa likod sang stadium. O tadlongon nyo na ng Chico Street kay pasaka na di samon sa stasyon kag makita nyo man adi ang amon sini nga tower. Ang antena makita yung mana. O pagabot sa gate na yun, o ano lang kamo, ah

0: Okay, para nga ma-assist ka mo sa pagulog nyo sa inyong mga entry. Kung may mga kulang-kulang da, ano bala ka mo ma-hambalan nyo daan para nga hindi mag-invalid ang inyo sining entry. Pwede man mga katropa, kahulog sa Jeans Drugstore o dira sa may Pontevedra Public Market, sa RB Butika sa Panitan Public Market, o rin din gani sa Super K Drugstore sa Poblasyon Ilaya Panay. Okay, every Friday ginakolekta tagi na ang mga katropa sa mga partner drugstores naton o kon butika o para sa pag-draw naton every 4 PM sa Biyernes sa ngapon. Ay malakip gid ang inyo sining mga entries. O gani mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM libong pa premyo. O dali lang. Ang oras natin mga katropa, alas 7:20 na sa aga. Ang ininga oras, ang buylog ang inadulong sa inyo, sang M. Luwilier, tulay ng pamilyang Pilipino. Okay, sa aton sinigani nga Santon and XFM, libo-libong papremyo kada semana mga katropa. Nagapatigayon kita sa aton weekly draw. Kung sa din, may isa kita ka mangin mapalaron nga winner nga magabutan or nga pagagabuton kag magadaog sa 3,000 pesos nga cash. Sa grand draw naman, bantayan nyo mga kaabyanan. Okay, may ara kita sang pulo ka mga consolation prize winners. So, kung sa din ang kada isa ang magadaog sang 5,000 pesos nga cash. Sa major prizes naton, sa major prizes mga katropa, makadaog ang third prize sang 20,000 pesos nga cash. Ang second prize naman, 30,000 pesos nga cash. Kagang first prize, 50,000 pesos nga cash. Ani mga katropa, magpasakop na sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Kaya isa man sa pamagi namon sa pagpasalamat sa inyo pa rin yung pagsakdag sa aton sining mga Yes to Health products. Mga katropa, at siyempre sa inyo man nga pagsakdag sa XFM Rojas. Yahoo! O, damo yung nga paghulog sa inyo mga entries ha. Okay, the more entries you send, the more chances of winning. Mari mga katropa, dali na kita sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Bullseye! Alright, alas 7:25. Good morning, anay dira ako kay Parikoy Jobert Delphine. O, dira sa Banwasang Panitan.
1: Good morning!
0: O, subong man kay ng Amy Villa Gracia Tandog na nagatuto karon si Radio, dira sa May Lanot.
1: Good morning!
0: O, kaga kay Tuto Ernesto Alvarez.
2: Yahoo!
0: O, good morning, gina to ah.
2: Ayoy!
0: Okay, Ma'am Liza Digala sa Divino and Digala family.
1: Good morning!
0: O, kaga kay Ma'am Nini Bakas Nini Di Latina, dira sa May Banika.
1: Good morning!
0: O, why galit nakapamista man gapon si Ryan o kay nagbantay bata sa kuno.
2: Ay, oh, no!
0: Hi. Wow. Dapat gid kay hindi ka na soltero.
2: Ay.
0: Okay, sige. Sa aton sini pagpangalagad mga katropa sa iluan taon nang ugnat sa aton sini mga balita sa subong aga. O, mga police reports nga natipon sa aton sini patrol. Sa palayan man aton nga pagmonitor sang kalinong kag katawhay sini. O kaga siyempre ining ano man karon mga information. O umalin pa sa nagligad man nga adlaw. Oh, may man kapon ganin nag-day off ta.
2: Ayoy!
0: Sige. Oh, sa mga report ha. One man reporter tanay subong. Oh, mga katropa. Oh, check on connection ta with katropang Elmer Estimar. Okay, isa man ka lalaki o patay. Matapos nga malumos dira sa may barangay Baybay.
2: Oh no.
0: Oh, sang birnes na ya. Oh, abi anong natabo gini? Oh, ibalon tabing detalye upod kay katropang Elmer Estimar.
3: Live report.
4: Katropang sal ining isa ka lalaki tapos nga nalumos sa Sitio Juan or San Juan, barangay Baybay. Rima niya sa sulad sa Rojas, tak na alas 9 sang aga sa birnes ni nga adlaw. Inkilala ining biktima si kay alias Reje, 42 anyos, kay residente man sa nasambit nga lugar. Sa to sila nga nakuha ang impormasyon, ginapayag ni Katropa Zaldi, nga nagapadulong ining biktima sa pangpang na no, agod nga magpaligo kung taning. Apang makaligad iya ang pila ka mga minuto, nakita na lang isang pila ka mga residente man sa lugar. Nga ko sa dinining biktima ang nalumos na. No? Kaya rason nga nagapanawag inisla sa mga katapos sa Roja City Emergency Response Team. Kaya girespondihan to ang personal ang biktima. Ginting mo ang paning gina-revive no? O galing ginapadangat na ni sa bahin sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Apang gideklarar ini tak na alas 9 by 3 sa ngaga nga dead on arrival man sa atinding physician. Sa piyak nga bahingin katrabazaldi, nagapati ining pamilya or mata sining biktima nga wala sang foul play ang kamatayon sini bangod gani nga ginapayag ini nga masami nga nagakatumba bangod ini man ang ginupirahan no, matapos nga naksidente siya sining motor. No, kaya siguro posible katrapasaldi may mga isa bala hindi ta mapulong nag-abot gid sa punto nga daw ginatake ini nga persona kay ginatik ginaperhani sa ulo mo or kaga amoning information man nga kung kaisa ya daw wala sa oras bala ang iya sini nga pagkaatake and nagakatumba gid lamang sa wala man rason. So may posibilidad nga sunod dere during siya sininga pagpaligo man ay inatake gisa dito man sa sulod sa tubig sa may bike rason man nga wala na ni makalangoy paygad ang ining persona kaya dito siya nga na ano man na kakonguro sa tubig and nagilayo na nga nalumos ining biktima man. So far ang ining bangkay sa biktima anya yara naman sa ila sininga puloyan inahaya naman ni kaupod naman ang iya siniman nga pamilya. So mga aton nga balita nagikan diri sa Barangay Baybay ang bilugid nga ginadulong sa inyo sa dikladan nga produkto sa inyo Stoll Incorporated ang Turbo Dietary Food Supplement for Men ang mayra sa makakaglabuhas ka herbal extract ng popular gid sa South America nga nagapabagsik nagapataas ang enerhiya kag naga pataas man sa libido level sa aton sining alawas. Sa mga mister dira, gamitan nyo ni 30 minutos antes maglabing-labing sa kay misis magtumar. Sa gidlamang kapsula, sigurado mas marami yung mas mabakod ang inyong relasyon kagang imong performance sa inyong quality time. Turbo Dietary Food Supplement for Men ang mabakal sa pinakamalapit kag suki ninyo ang mga butika sa inyong lugar and pwede man matukart sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. Para sa 106.5 XFM News, ini si Katropa Elmer Estimar ang katropa mo.
0: Bullseye! Alright, salamat yun kay katropang Elmer Estimar. So masubo-subo maning nadangata ni isang Mr. Nes at Dom Biernes.
2: Oh no!
0: Okay man, based sa information na to na mga katropa nga nakagi ni siya disgrasya and ginopirahan bla. No? So nag-ano ni siya, pero ng opera siya, although successful, pero may ano bla, kumbaga may bati sa gyapon sa lawas niya. Oh. So nagpaligo to siya sang ano ni sang Friday sa Baybay. Oh, kaga posible inatake siya to mga katropa rason nga ang abisar manabaw na lumusa.
2: Oh no.
0: Okay, nadulaan na siya alintro mo. So may maswerte lang kami mga gapaligo man to sa area na mga kabataan na tabangan pa siya. Ging revive. O dito sa area mga katropa, kagin dala sa ospital. O galing pagabot sa ospital, sang uli ginbawian ini siya sang kabuhi. O mga katropa, ginbawian gin siya sang kabuhi. So sa karon, ang pamilya ya, ang bato naman ang nanging kamatayon sining ilay mata kag ano niya, inugaya na ni. O sa ilaman puluyan dira sa may barangay Baybay. Ay posible amo man pagbati sa mamilya, posible na atake to siya sa nagapaligo to siya. Mga katropa. Oh, ganiya sa mga ano bala, may mga kasubong sini, may pamilya kamo da nga posible gina atake mga katropa o may gina batsyag. Oh, ti ano nyo eh, no, nang ano sining tawago. O bantay yung gida. Mas mayo kung magpaligo sa baybay na updan nyo. Kung gali ang problema, base bala that time ay manakatalupangod ang pamilya yan nga nagwain ni siya ka nagpabaybay to.
2: Oh no!
0: O, sige ah. So hindi na galing tabag binasulay. Ang importante ang ano da, importante na lang da matagan sang mayong haya. O yung biktima nga ni. O kaga mapalubong. O mga kabiyanan.
1: Bullseye!
0: Okay, sige, sa ibang pa natin nga balita. Pare mano, ginapayago, isa ka estudyante, ginaligar man nga nalumos.
2: Oh no!
0: O, samtang nagatabok ini siya sa suba, dira sa may banwa man sang panay. O, sa din gini, no? Mga katropa, nga barangay da sa panay na tabo. Balikan tang detalye. Upod kay katropang Elmer Estimar.
3: Live report. Live report.
4: Ang search and retrieval operation sa aton sining mga katapo man sa Panay Municipal Police Station kaupod ang Panay BFP MDR Arimo sa pag sa sining ginakandak nilang search and retrieval operation gani. Dira sa bakin sa nga barangay Agbalo, Panay, partikular sa sitio Pangpang, kaga sa tabok naman nga area sa barangay Magubilan man, sakop man sa nasambit man nga Banwa. Agod nga makita na ning isa ka grade 10 student nga ginaaligar dari nga nagtabok sa among suba. Agod nga magpuli kung tani apang makaligad ang pilaka minuto katropasal di may mga nakadipara iniya sa nasambit mga estudyante nga wala na makabutwa kag wala makadangat siya sining nga pagatabukan sa ato sining nga nakuha ang impormasyon nagikan ini sa isa ka hampang no ining nasambit nga grade 10 student nga nagaeskwela dira sa bahin sa Felix Balgos National High School wherein nga ining nasabit man nga biktima ay nga papuli na takna alas 6 sa gabi sa nga ini nga nagabot sa bakin sa sitio Pangpang Barangay Agbalo Panay kag wala na ni makahulat siya sini nga sugat nga baruto nga kusigay nagdesider ini nga biktima nga maglangoy agud nga magtabok sila sini nga barangay partikular man sa may barangay Magubilan apang sa naminsunar talaga ni nga wala na iya nagkabutwa ining nasambit man nga estudyante. So gi pa kamayo ni sa mga pila ka mga residente man sa lugar nga mag patigayon sa nga pagpangita after sa sining report nga nabaton kag sa bulig man sa nga mga ahensya sa nga BFP pulis kag sa MDR mo agud nga makita ning biktima gikilala si kay alias Benz nga residente ya sa barangay Magubilan pero takna alas 12:30 kag gabi kay trabasal di temporaryo na ini nga gin buhaya no ang ini nga gin kandak na search and retrieval operation kag subong gani nga aga alas 7 sa gihapon magpanumbalik ini sa lugar agod nga magpadayo naman sa pagpangita gabag kay sining biktima ng pani kung ano ni katrabasal di kung pinapahigag nga na lumos man gid ifever ini nga sambit man nga biktima kay di ni maglayong niya sining gabang kay hindi man gid sang mabaskog ang agos ang tubig
0: Okay, although dira sa Subada hindi man dagit grabe ang ano mo, gakulor green gani, di ba?
5: Mm, ang current pala kad.
0: So pero ano, pero sa Dinsalen
5: sa balihali ni siya sa pangpangbulo, bla dito siya gin ano, dito sa Nanaog.
0: Pangpangbulo.
5: Pangpangagbalo rather.
0: O tingala man ko.
2: Oh no.
0: Duli layo naman ang pangpangbulo sa Magubilan. No, okay. So dito sa Aloy halin sa ano sa pangpang sang Agbalo.
5: Oho, Agbalo Panay.
0: Oh, mat- kahit ang Agbalo da ka tropa Elmer mo na daw may high school bla.
5: Mm-hmm.
0: Ato blang barangay ul sa Kilid Karsada lang matapos magabot kito sona na mo natong ina-construct na karsada.
5: Oh, na

0: Ah, pero kung
1: May balsa, o may balsa daw ginagamit sila.
0: Baruto gidya.
1: Ha, baruto ya.
0: Oo, baruto. Eh kung balsam lang, eh, siyempre estudyante, ay may posibilidad gumabasa. Pero baruto ya, gibangitan pangabuyan lang sa suba, niga panglambat o ano da. Amo lang ginagamit nila mga kidrosal. Di galing. Ining kuan niya, ining imagi na payag diri nga hindi na sabla makaulat, ibilit na to ang yasini nga nga gamit. Iya sapatos, iya nga bag, sa tabok nga riya, diri pa lang niya sa may agbalo. Kaya siguro si iya man niya pinuino, duka-duga sa sugat ko, siguro ari na lang, oh, tabukong ko na lang itong baruto, kag ako na lang makuha, di pa balik sa kung sino nga dala. Amun abla, ay galing. Nasubrahan siguro, do, ay siyempre, once nga magaling kaya sa mga aktibidad ng mga subong sinibla. Nga dumasaling na ito, physically gid, akatropasaling, ginagamit mo ang imo, sininga bilog ng lawas, naman balibol lang niya, sininga sports mo.
1: Oo.
0: Ay, may edad siguro, posible, katropasal di, nga napiking ining puya eh.
1: Base, oo.
0: Student, kag wala na yan makadangat siya itong nga pag-aprosamputan.
1: Pero may mga upod sa, nga nakasaksi.
0: Ay, upod sa di sa tabok, ang ining, iya, sininga, nga classmate man, or kapareho man niya nga estudyante ning si tagot na lang abi sa iya sining alias nga si Toto oh, ah. Nga
1: Toto Joan
0: hindi
1: ayay oh, so up danay sila sa pagpanaog to sa pangpang antes magtabok
0: hindi mas ya, hindi mas lay up danay nag kita ay lang sila bala
1: oh dito
0: Toriana eh, pag ani hi nuras na on muna muna bala tapos balmaya sa ang biktima niya, kung gani, muna gani niya, disidera, kung nalang ni magtabok, ah. Muna may apayag.
1: Kung ako niya ito, tanay ang baruto sa tabok, para balikon tong isa man.
0: Ay, pa- baling ining isa nga si Toto, yan, rin lang niya sa tabok sa, why ni siya, hindi niya taga magbilang.
1: Ah, taga dira lang.
0: Oo, no, taga dira lang siya.
1: Para tanay, pero laban-laban naguba na niya sa mga sapatos siya.
0: Hmm. Balikin o ba yun nga ni actually ang iya sining sapatos kagbag so lang sining lawas pagpatabok na kay sa na-missionar ta na kay na siguro basik kag dugayan sa balas ng iya sugat nga rin na lang o tabok ko na lang itong baruto and balikan ko lang di galing ako sining nga bag kagkwan siya na lang bala kong tani bala mga pick up man sa iya sining mga dinala katropasal di galing sa masubukin nga balita nga wala ni makadangat siya sini man nga padulungan katrabasal di so ga kwa man ni karon nga siyempre nagakasubo man ng pamilya sa sini nga nasambit man nga biktima kag ginapangabay na lang nga makita nga ining bangkay sa karon or ang ining lawas man sa nasambit man nga biktima katropa nga saldi eh kagabi abi madulom abi ang ano gid ang area kay kalabanan na Vicky Trabasaldi sa palibot ay kakawayanan mga dalusan na bala.
1: Linghot.
0: Oo, oh, linghot.
1: Malinghot kay Jay, kay Green Pabin Tubig.
0: Isa pa na sa mga pagit.
1: Malubog, malubog.
0: Malubog. Isa sa mga struggle man sa ito. Sining mga katapo man sa rescuers. Kag ipakamayo na lang nila nga subong nga aga. Ini sila ang magapadayon man kay tropa ni Saldi. So far sa update sini nagikan sa Panay Municipal Police Station na una na to sa pagpadulong man ang BP and ang Panay NDR mo para naman sige hapon sa pagbulig man sa pagpangita sa sini nga nasambit nga biktima ka tropa Saldi.
1: Okay, so ano ni nang anong bot sini ng sinyo ma-resume nag-resume na gani guro subong ay?
0: Oo, oh, alas 7 kay na. Alas 7 in punto gidya, alas 7 size no. Kagabot na sa lugar ang nasambit man nga mga responders rescuer katropasal di.
1: Okay, sige. So hopefully ini nga incident ni katropang Elmer. Ako ya ano man na in sa pag ano man naton. Balanta may ginatukod ang atulay mo. Sa pag ibalota di ba? Ang malapos na nga tulay sa linatiran.
0: Linatiran pa naman.
1: Oh, sa linatiran sa correct me if I'm wrong ah, kay Sir Ryan na Baliejo da. I do believe ah, malapos sina sa linatiran mo. Kay di ba tandaan mo tong impadulungan ta to sa Magubilan?
0: Oo. Oh.
1: Di ba sa lunan to dito nang inatukod gitulay. O galing haligi lang to.
2: Oh no!

0: O tulay nga ligi lang. Why isang ano, why naging tapos? O until now katropang Elmer, why Japon gin balikan da kaging sugudan? Nga mo nataring gamiton sa mga kultura nato niya taga Magubilan nga mapalapit ang ila sini nga transportasyon pagadto sa Panay. Kay kun diri pa sila magagi sa Pontevedra kalayo na katama kagasto na sila katropang Elmer.
1: Yes, so gani katropasal. Ditingala ka ditingala tano. Nga man ang among barangay ang sakop pa ya sa Badnoa sa Panay kay malapit man sa Pontevedra. Ug galing pero kung may shortcut man gid, sana siling muna gani nga tong tulay to katropasal di. So mas malapit gid ya ang Badnoa sa Panay sa Pontevedra man. So ginalauman man ikon tani sa aton sini nga mga kuturan dira not only sa barangay Manugilan kag sa iban pang mga niburing barangay nga magamit tani bilang isa ka alternatibo nga dalan kun tani.
0: Oo, di ba? Lataw ba lang binangig? Bala, lapit-lapit na sa panitang kag nga maniya pa kapanay.
1: Oo.
0: Di ba? So, lataw. Bala mo sa mapa na ya sa pag, ano na sa nguna? Mapping? No, kag isa pa siguro during balantaman ang isa sa mga banwa di nga ano kanya Spanish era pa ya iya pa ya, ano pa ang panay ginaya mo? No?
1: Oo, kag nag-separate lang abi eh ang barangay sa bangod man sa suba no katrabasal di.
0: Oo, oh, so, mo gani.
1: Makuang kagid matingala kagid.
0: Oh, first okay. Time. Kag kung nataw na to na Magubilan niya sunod pagin man sa Panay.
1: Lapit-lapit lang yan actually. Pero kung magkadto ka naman sa town tracker, naman lapit ganyan ang Pontevedra. Eh, kailabayan yung Pontevedra na yan.
0: O, oh, magiging kayo sa Banua sa Pontevedra mo. Pero kung human nandang tulay pala na tiran, sus, lapit lang gid siya sa Panay tuod. Okay, pag-abot mo sa linatiran, ano ganin na dadayan ng crossing dyan? Malapaw-lapaw ka lang sa kugon mo, katrabang Elmer. Pwede ka ganin ka lapusto sa daga. Sa duga pa bago chikito dayon.
1: Ay, pwede gali. Damo gali sang mga kwan.
0: Oo. Oh, baga na ano lang gid man, abi. No? Ang Magubilan, abi, ng... Kumbaga, amuning ano, isa sa mga sulodlon, gid nga barangay, sang Panay mo. So amo na taning ginalauman nila nga kon nahuman to yan tulay eh madali nila transportasyon ay gani may patutulay alangan maano sila to malusong
1: bali kuan gi pabayaran sa kontraktor
0: at corrected gali ko hindi nila tiran lusunan o lusunan gali ka drobang Elmer.
1: Oh, tanda ko na
0: mo, lusunan. Oh, lusunan gali. I stand corrected, no? Lusunan. Na dito ka na malapos mo na ganyan ba ko ginado. Hindi mo ako sigurado pag ang balko linatiran. No, lusunan. Okay, ang linatiran gali, di rin sa piyak. Oh, so, lusunan. Ang iya sinilapsan, katrobang Elmer. O galing lang kay Sos.
2: Oh, no!
0: Oh, until now, ang tulay itong aginakonstra. Kuway, Japon, human. Oh, but sakay sino pa to termino naging tukod-tukod tong haligi to?
2: Ayoy! Oh, no!
0: Oh, tingwan tagaling laboton sini si Mayor Sani. Kung anong plano na sinada. Actually, I think gin pa imbestigaran na ni Mayor Sani. Diba tandaan ta sa to? Amo na yung Magubilan ang daw nagka-landslide kitro pa Elmer?
1: Oo, mo to. Kag magluwas sa landslide. Atong may kuambala ang may reported nga may na
0: may mga nagpala nga tol.
1: Yes, so muna dito gina ang area katrabasal di. Magubilan na da. Siguro sa pulupuntal ni sang area or diri lang gid malapit sa barangay Olkay. Ang karsada bis Magubilan kuan eh sa suba sa pangpang diyan sang suba nagagagi no. Sang pagkadto tatuman.
0: O, digto matyagan ko mong tulay, digto pasunan, katrabang Elmer, kaya digto lang tas-tas to ato nga mo, paglapaw-lapaw talaga sa barangayol.
1: So, gid man to sa mga kwan dito, magiging sa ulunan, sa mga residente, bla?
0: O, so, tapos ang ginagyan, tato, kita mo tong ginubra, tong flood control, bao?
2: Oh, no!
0: Ang flood control nga, rusdak? O, kita mo to?
1: Uy, pagkaya ito matapos?
0: Gani, kita mo lang, muna mga linti sa mga ano no, sa mga kontraktor no.
2: Oh no!
0: Kapin pa bala kung ang proyekto nga ginatrabaho nila, inang hindi bala makita. Oh, hindi visible sa publiko adlaw, labi na sa mga motorista nga naglalabay. Oh, hindi ba videoan mo? Oh, hey, siyempre alangan amo na iyang pag tinutukan man sa mga taga magubilan kay adlaw man sila yung masako sa pagbuhi nila. Oh, may mga gin post na santo parte sinada pero until now ay gidya. Wai Japan action ang taga DPWH nga mga bulay ogo. Oh. Kaya nga man sila sinang lead agency nga maka ano bala maka istorya gid sa kontraktor da nga padayuno natapuso na aw oh, ang budget sina din na linti na dugay-dugay na.
2: Ayoy! Oh no.
0: Oh, di ba ako ni pressure nila na yang kontraktor nga nagdaog sina da. Oh. Ay dapat dasigo na yamo. Una mi guro tawgan lang si Sick Dison kag para makagabot si Sick Dison no mambalan PI bla. Oh, mga gago kayo. Mama, mo na dali si Sick Dison.
2: Oh no.
0: Okay, dugay na natuod ang tulay. Dekada na guro na kadro bang Ilmer.
1: Kung umato di si Secretary Dison ni Trofasel de. Diyan ako umupod siya sa mga area ng mga may kabulastugan de.
0: Ugani.
1: Tuklabanan, tuntulad ko gini.
0: Ugani.
1: Tamam lang ang reklamo. Hay pa paano, abe? Follow up, ining mga taga DPWH. Basikag may mga ginatawag na conflict of interest, bala?
0: Amo ng problema, abe. Kaya aray ang budget. No? May ako nagapati ko hindi man na totally i-release in sigida sa ano sa contractor, di ba? Kaya nakadepende na sa percentage ang natrabaho yun naman ang pag-release ng budget mo. Oh, ang pamangkot lang naman nabudlayan gidya mga taga DP nga istriktuhon inang mga kontraktor gada. Nga ipasiguro bala matrabaho nila in sigida katropang Ilmer.
1: Sa mga karsatahon gani, oh, di ba? Notaran mo man. Pisar nga panigid na ng ganun, yung ginatawag daw harap-harapan lang ang pagpanunto sa ato ng mga taxpayer.
0: Oo. Oh.
1: Sa pag-upadalad, gubo na eh. Isa ang program of works, diritso nga kayuhon pag-uhon, pero gamay lang, span-span lang ang kayuhon, spaltahon daw yun. Ay, hindi, natabunan na.
0: Okay, kisugura na dang pagtukod na sa tulay. Chimpo ba to ni Mayor, anay Mayor Barido mo? Ay napatay na ganito?
2: Oh no!
0: Oh, katrabang Ilmer? Oh, napatay na ganito si Mayor Pilipi, anay Mayor Pilipi Barido, until now, pating tulay daw pinatay Manila.
2: Ayaw!
0: Oh no! Oh, way niya, way niya. Oh, ako na-interview ta na si Mayor Sunny eh. Tandaan ko katrabang Ilmer, ginpadalaan niya na ito sulat sa DP. Nagbisita na natong DP to sa magubilan to tong sa narumpag to nga duta to. Iblagin pa hulam lang ganito itong uyapad to nga sa kilid to kay para bagyan lang sa mga motor kag tricycle.
1: Kag sa mga kontraktor sa mga kwan sa mga heavy equipment nga magatrabaho da sa lugar.
0: Oh, pero until now ay okay, siyempre hindi isang ano eh hulong doning barangay magubilan mo. Pero kung along the highway lang ni Guro, makita permi sang publiko. Sus, dugay na naging trabaho sa mga yudikakak nila.
2: Ayoy!
0: O galing hulong doon eh. O, pag makatabo ka totoo dyan sa tulay, pero malusong ka to, ilabno na to ya.
2: Oh no!
0: Pero ang bot-bot na ton silingon sa ginatukod to nga taytay o kung tulay. Aligi palang ginto mga katropang natukod.
2: Oh no!
0: Tapos ang aligi, subong itong aging tukod, dilapidated na.
2: Oh no!
0: O, kita yun lang, ubra ka DP, no? O, anong pulos nga may arak mo sa mga site engineer? Anong pulos nga may mga supervisor ka mo da sa DP? Kung hindi umalang matsikyar kag mapa siguro nga matrabaho kag matapos. Uga nagsinwildo ta ka mo nagsinwildo daya sang mga in charge sa amo niya project linte wala man aga bisita.
2: Oh no.
0: So, dugangan pa di sang sang district engineer ta nga duglipo nga gusaw.
2: Ayaw!
0: Nakakadto lang tuntuya kung may politiko, kung why gani, hindi mo makita, oh.
2: Ay, oh, no!
0: Oh. Hindi po nga gusaw nga nami, pungko yun.
2: Ay,
0: ako, tama niya, bali siya, ako, nag-agree ko kasi si Ryan Baliho, ba't niya makapamukaw-pukaw na gin? Nga, tutukan na ang pagkayo na san tulay? Kaya man to, high school sa Magubilan? O, dirigi dyan, nag-eskwila sa, ano niya, mo naganigin himo, na nga national high school lang sa may, ano da, Balgos na da eh. O, ang dira sa may Agbalo? Kaya nag-eskwila da, mga taga-Lusuran. Ang ibanda, taga, ano pa, taga Magubilan. O, so, pulya, no? Ining insidente da ang ano gid no magpukaw sa mga nagakutulog blatsyagon sa mga kurakot kag sa mga gago nga mga inataga DPWH.
2: Ay!
0: Alright, sige ka trabahil, mer tutukan ta na ha, kay baloon ta na karon anong latest da sa ginakandak ning search and retrieval operation.
1: Sige ha, katrabasal, dito gangan ta ni kaling mga impormasyon regarding man sa sining padayon nga ginakandak nga search and retrieval operation diri sa may Banua sa Panay. Para sa 106.5 XFM News, Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye!
0: Alright, salamat kay katropang Elmer Estimar. O, tama niyang bali sir Ryan Baliho, useless ang mga karsadat nga natapos kag wala man tulay.
2: Oh no.
0: Oh. Di ba? Imo dang purpose mo, karsadahan ta kay maobra ta tutulay para katabok sa piyak nga barangay. Paano katabok kay ang tulay nga labing importante mo pananggin pawatawatan.
2: Oh no.
0: Oh. Di ba? Isang rapprod ang karsada kung may tulay lang to nga makakonekto sila sa piyak nga barangay. Hey, why? Tibla? Wala? Kay dugay na ginadaya mo? Oh. Ang sapiyak pa ko, ging talakay ko na na. Oh. Ay, subong oh. May kabuhi nga nadula, bangod nga nagasakripisyo makatabok lang sa eskwelahan. No. Kaya ang solusyon kung tani nga tulay nga madugay na ginsugiran o ginsuguran, wala gintapos sa mga bulayog.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, di ba? Kung ikaw concerned ka sa pungsod tagid, kung concerned ka sa mga pumuluyo, kamo mismo nga ahensya nga mong gintugyanan sina. Ay kung tani, amo na magapanguna, gidiya. Nga magsita sa mga kontraktor, linti ka mo, tapusa yun na ni.
2: Ayoy! Oh no! Ayoy!
0: No? Wala. Sila paganing nagatabon sa mga kontraktor nga palpak. Oh, kaysa pagkabalo tabi katro bang Jason if my memory serves me right. Andrabe nga tulay sa Magubilan na yan ani ano eh. Sandiskaya mga katropa.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Oh. Ay diskaya subong din na. To na naglupot na sa prisuan.
2: Ay!
0: So kaya muna natabo ano da anong mangin solusyon sina sa DPWH. Kadugay-dugay na sina. Pila na kita mag-ilis ang aton sining district engineer. And then yung district engineer tanga bago sobra na ni isa ka tuig di saton. Pero daw wala lang sa tonto yaho.
2: Oh no.
0: Oh. Oh, Engineer Lawrence Cross, anong plano mo sa tulay?
2: Ay!
0: Oh. Ikaw bala testing to tabok sa suba o. Para mabalaan mo.
3: Ayaw!
0: O, kadugay na nandang inapalabot sa insya nyo, wala gidaksyon. O. Kung may concern kay paluap na pirmi, bala. Palabot na itong concern sa ibabaw. Sa higher office nyo. Kagi paluap pirmi. Sa makulitan sila si Mo kay ikaw ang ginatukbol din sa mga tao sa kapis.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, labi na din sa 1st District kung sa din kay in charge. O, oh, hi, under ni karon sa ano ni, bisan pa yung bal mo nga. Ay, hindi naman yan ginawa during my time eh. O. Oh. But you see, you are under DPWH. Kaya mga predecessor mo ang naghimo sina nga mga bulayog.
3: Ayaw!
0: Oh, kung hindi ka man gusto tawgon bulayog, medyo sina.
2: Bullseye!
0: Oh, medyo si. Kaya dugay na sina dasang tulay nga mo ng solusyon tani sa paglapit man sa mga taga-Mugubilan sa Panay, sa Banua mismo. May galing ang tilaw, wala pa. Tinukuran lang sa mga haligi, sa mga linti.
2: Ayaw!
0: Ay, naku na lang.
3: Oh, no!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, sige, sa duga pa natin nga balita. O, isa man ka lalaki, oh. Arestado matapos mabaklan sang armas lutang. O, kaga may dugang pangadruga nga nakuha, oh.
3: Oh, no!
0: Be, balikan ta koneksyon ta upod kay tropang Elmer Estimar.
4: Live report. Live report.
1: Arestado ang isa ka lalaki nga ginakabig high value individual pinagi sa gingkasa nga drug bypass operation or arm bypass operation rather sa Tapas Municipal Police Station sa Barangay San Antonio Tapas. Pasado alas 8 sa nga gabi sa nga Agosto 21. Ang kilala ning arestado si alias Panpan, 29 anyos kag residente sa nga barangay or nasambit man nga barangay. Wherein natigayon ini nga nagakpan si Panpan sa nga or nabaklan rather si Panpan sa isa ka unit sa homemade 12 gauge shotgun nagi sa operatiba nga nagpakilala pusher buyer sa balor naman nga 1,900 pesos bilang bypass money. Kag dugang diri nga na-recover sa iya sini nga paginakop ang isa ka sachet sa ginapatihan na shabu nga ginabulubanta naman may kabugaton 1 ka gramo kag mera sang standard drug price nga 6,800 pesos kag duha ka mga bala sang armas lutang nga na-recover sa iya. Sa karon ining arestado ang nagapabilin sa kustodiya sa Tapas Municipal Police Station para naman sa nagakaigo nga disposisyon kag natalana nga pagapasikaan sing kaso sa pagbirlar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. May baluan gani naning nga ginamonitor sa aton sining nga awtoridad sa pag-engagement sa sining illegal nga droga kag sa pagbaliga sa hindi lisensyado nga armas lutang. Balita rin ka sa Banwasang Tapas para sa 106.5 XFM News, katropang Elmer Estimar ang katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alright, salamat yung katropang Elmer. Sorry man niyo. Oo, nabaklan armas, mga katropa.
3: Oh, no!
0: Na transaksyon sa aton sa mga kapulisan, nabaklan armas. Tapos ining nabakal ng armas siya isa ni ka improvise 12 gauge shotgun. May duha ka mga bala mga katropa kag sang girekisa pagid ni siya nakuhaan ini sang tatlo ka sa shay sang shabu nga may kabugaton nga 1 ka gramo.
3: Oh no.
0: 1 gram or may standard drug price nga 6,800 pesos. Okay, kaya isa pa ginakabig na niining si alias Panpan o kung si Pano, mga katropa. Ang sakit sang ulo sa ila barangay based sa information today. Okay, madugay na niya siyang ginapanumduman man sa nandari sa barangay officials nga maguntat na sa ilegal yung abulaton. Kay mas identified gini siya ganiya sa pagdos.